0: kwe chun kwen kwana wote tinve nte tinga siki wotu Africa kwen kan on aji tengu kore na hebe tengu kan unhe tama wote koro iye hindi no nagan wote tek ayo nga te saat ngun shobe kek am kwe am ngun kise na kuhan he am es abia
1: siye
0: kede kaya kaya nga te kaya kuhumo shobe sako
1: Exka
2: Hayo
3: I am the king.

0: Exka FM 107 owe dono 9 tsame 7 tsama kota ko 39 minute jenge karma khwatam o tsam ki kalola pung tsorma kota ko de khwata te tenta anje ankade ngo kha anja tekere kota ngo kuma hi dinu khuna kha ankara kota ko venu kha akhu nna kota ko te tlo ke ju an ike jiki kunya di kona anu te tsare kora ngana tsare kota ko zamana dzaro tsare kota ko kunya tsare kota ko tsubuka di kona maye ngo besi na te hambe besi ngo te ki ti te ke he kho e wote tana kota ko te ka dia na ko tana kota ko te ka inja tsubuka di kona aji kha tsam di kha ji no kha kya re kara kufani kara mu ka tsam ji kha ki yadi tatizi ngo ene ngo aba se kha kota ko ha kwa nge u kuna mngo e makhama te nunde kuriko jimgloe matlamate mba kuriko gloe matlamate ma et i he temo asa te doza kya dika anja atsamme yan angloe yanu kha a i sika te gurikata kha anka dika makha kufani kara munka tsamji a yari tsamme nauti a i kuinsika kha gwana mkati anta kati re numakiti shota dita klo anteke he di shota uwa klo kwanaji atimu maha koji ukwanaji kiti a shota kako nata hinu ti shota klo dikare nata ti shota klo tamiyatin miyatwe anja shota hache mkha kusi ukwana he kuinsi kwa anja besi na klo dikata ti ditlare kwa ngana kwa tako dohoji aji atimu wa asin na ukwana mati ata haa ya khanu ngita titlare kuma nata hinu ti ngita ngakuma ta aji atimu wa a iji timu wa anako tako kuma anako dohosin sinu ti uteke kaha ti anja teta tinta tinge ukwenu tinge ukwe tinde kurikun tinde kurik timba kurikun timba kurikun dana dai kana ko koma aigo na dai kana mu aigo mu a se na kwai kai ya ka te tin dama kan ne ka te tin beta te tu te te kai ka kona kai mu a se ko ma a se na ko ta kwa kama a se
1: nanga na te gui sha ya de kha ka ma to ho de kha na ti chan kala hin ti ti ka gwa kha tsike ta ho ni bala cha ta ma cha kom shu ti ya ko ti kama hin atata no nge ke de kha ka ho ti tu no to kom

Camhe exka FMG aga amoha nanga camhe ach iri bori si u kom ka kwe e bori ach iri kwe e kie de di traso katembu surplai ki municipality di he Kimberley ki Claretin khana anja sino LER a jarot ai ku regering na takono tradisi khoji am a badly fast ma a mu municipality di si imkun ka dik e na ko administrasi ki ka kadam fasi nyam wengim gwem siki mutieto zona tin ya khander ta khika a kaiti a ki koro koro sanji ti ta no a ki iete mutieto shika kun kaiti we kona im Adami kaiti kwana ha arati na utai si ke we orotiwe fasi nke sika aki administratir kara kang kaiti departemen de si jarot ayi kwe jitang te municipality ti jishe te municipality ti amanda kuma tapelo matlala ngati municipality ti he aki we oruti khasi u aki jao ji kha sana tin ji am do sana di kana no mate to sing wona tin ya khan der taksi amiye ti kana te ma san yana tin ji am ama a ga di ler na aki khom e wo ti we anja sin kle si u ng si u kle ka kwe em open bar bas kar mar a kole ka Zaleka karati aki khana anja sinu amung ti se sa ko khautin si u departement de spatra kwe em no khana mi ti aki fraslah

0: ntse se nong tibi na go itin 2021 go hem Carlot Mzeke Academics Patra Johannesburg go shu hem a ka te khu ami te khana si mo ti department de anje khana a ka ra tin be ko sana kha e a te sana ti am no skukuza streke wofum ki pumalanga ka 45 akuri aki goodwill matibula 20 akuri na jeredin tsidinga ki khoi ko amamboronga ka ki aki ahamboronga jiki yuning ho jitwere sentensia ba hisana hi akam sika ngwara takwe stall snack ki Career voltine o tengwara tate hinka amasi khohim no tau ku tamahate hi aki cham chi kara ku kya ko khohim mate bula khohim nu ngwara ta kwe di te a aki asaka chi di nga di om ta ko ku anja sinu te a khabana aki wo hi kha an wa kham wo fu ma mate bula mamboronga kate na komiyete ima aki anja seno jarot are tlo ni tsuri kunse dam nung ki ta khono tsunga tswe no o aki muteto o le seno si te jin te tsau ka da ngi ko tsiji bore ji khre o hem wetenskaplike khona university di Oxford si si England o kate tse si ka ibola vendo he khana ngi mo khatim nung ana te kutaku clinic jikite jao ka gwen no vendo hanhe khau gwe aki amu yujonga ashirinu democratic republic congo ki cho ka item no wona tin 7 ta di kwe an o din tse si kana 7 tin 5 ta ga nga o jiki khona cha tin andre paul arti professor a oxford ti si u ni vendo an group si o atashwara mate Bori kwe kama niyekhe kama ekska FM ki takono teste kom sahinye.
1: Kogomen humi wasese yang hi anamu wasese ke kogomen ga hi ahanam ki humu kwa mi fresto mangombo 5 minita ke kama ah ki ekski FM. Sol pleki municipality ke Kimberley ken ama eli erin ayan ama kaya ki o Yihe ku apangan nawa mandala kawansi ke tradisi kwa nama Bentley Fasi Kawisi shikake o sikwagi kakamana ke municipality mkun o administrasi Fasi ka ngwing ya chong artikel hono tin nekhan jarta kha Hanang hiya ya gugit in agganang kwa ehe Kwa huwing agang nawa agigot in agganang ke rati Kwagi katulu ka apangay vi kwa ma Kawaike ing halaman ng rati janggong ya tiya tiya ang palin nawa ku ge koku at in agganang Tafasing haliman ng administrator je yaki hanavi kwa mahang department di akam panggang nawa ng municipality jigde o jalam. Municipala mandala kao yang he watapelo matlala ang ngandake municipality ta kawasiki akam sing u chibisisika pling nawi pangga iku akam gano tewagi ka chibisisika ng giku ke hanoka ng edika isigyan kumakwa kage artikel honu tinihan dertak ng heka ng tawachik ehe sitwagi ka akamam. Ya ang ngandake eli ere Elemang tuan ngkang maku o hong chibisi sika ngya gigat ing agang ke administratir hanang ya gilkham sungwi kwa maka masplite di ga maku ngoto wam. Taupun bar beskeremer ko leka ng leka ta gita ng ngya hong chigang he ying he uwa mandalak ong gigan ke ewa khauti ni klo ayu kawak asik kham sungwi ying fesa ke departemente ying wacho inawa ke infrastruktiri klo apangga tan heka ng ke okai egika ia khanu ya kita ya kwe ke dai ke thola ke ngi ka khisi kong ki batu sin ina tuna ke salut mak ta ke ya academic sip tali ke Johannesburg kunam ya ngale man ngi ge ta ko ke kam sing u da ke department ko ke thisa mu ko o hung o hanai kwa sa ke ka he dai ke ngi ngi em tas ku ku zang ya ngnu su si ke gani ka he wan pomulanga khuna ta fa mi fer ta ka khawa gut bula mate bula Ate oke kou ya tunda ka sike hana ke kastiko ya ngangat dolongko ke chipanda ng uam. Ya sike ta hana ke ngula ya aha. Kale ya ngke kune sa ke unit 17 ke ka e yin hewa gwarta wiko mapanga ka ke stalls nek ya gani kuna ke kriyal valtin kwa si tu ayunga ngay me ye kuke patroli gak ehin mak on idrik ke wanam tadin ha ke kondisa ku ehin mak otsa ke tisam ku kam mate bula sik ku tekin am ta yin he wa gorta vi kum pangak om tan nao echi ke saku kan he wachi panda khum en waki nao tani ike wana aklam ta hofu mate bula ta ike wana ngokin hulai yang he ka wasi ge akham sing u ya hi wan nga wati thoki hin kagut in agan ni na wakin aka hewa chi panda in waki ngau ka his ki wanang lawai ke fala hi akula khanum ekora sim vetis ka buk au hun ken state ya hewa oxford ri ke gani ka hewa england kuna ta ebola bring akadisong je ike wana ta angum ta ngu hin ya chon ya apal mutoyen ege ka hi fisak asige hi akhamsin yama jalamuku uzlen e ta disong ya ng ta sike ngom ke khwasa kang he sige he atu muku hana o ke thai ke ng ka ke democratic republic ya he wa congo ta kong hon tin 7 ta si thoda no ka ni ke ka waka ta hon tin aski si hon tin 5 ta ha ni thos ki wona no thai ka andrew polarty wa professor ke oxford ti ke disong gulupum ma sige wala wa ne kham dur sam kong ngim

Exka FM 107.0 dano nege tsamaitsa ska 8 tlomokota kwa 19 minute jete nge karma khwata a je ga dango jete wota ha di tsai ko jete an ka ke on dom sen a atango kha koma di kwa kha kha tsiya makota wa an ka te te u tsam ane tsai sa ngo ata koma an sena kwa him am o tsam wa kha ata kha ngo ke yesu ise na kota kwa kai nja ku datin on dom sena kwa sino khan khana ta kha a i he mo a de ke su ike ga tino khata ma kha wa kha tsuya kha aba siya ta heta kha sinu si te asi an ka go sinu te u tsika m ta a go kwe ke kha wa kha tsrek am si wa kha kha tama an sina de ke su ike ma e ngo begwe hambe begwe kho ta an di tin din de kuri kwe mba kuri kwe tswa ita kho ita te u yos kha te ki ti kho te ta na kwa te ta tin ta ni kwa kwe ya nwi ya ve te ta na kwa te ta tin ka kwa na di te an ka de te di ka wa nu te di kwa ta te an je ke ken kom anji ango ina ta ko na swere ko ta ko ina te a anka ti tata o dango je te ke kere ko ngo koma ko ha din ditango mte guya ta te ve ngo ta ko te tsim gui ta te ve te gum chik am he chim kwe ma ki ti ti ti na ta i kara ti mu kunda ti ti wa ve ti di koink e ti di tawa no ti di kunwa ta ti a aba se kara ta ha ka sin de ta ati koma te ho in kui ta te ho in shwe te ho ji ina shwe te ve in nga te ho ji in te a anka te ho ji ina tsiya tebe in tsiya tem am otsam ke in te a ka te hoje in na te hoje te ke ken komti ne tsam je hadi

Tsamhanyege exka FMG tsamoga tsamenxe te tagano nege iri buri he te kikisha buri nege iri kwe e kiye te ti trasil katembum dia a kaka te president Cyril Ramaphosa ma a tagano parlamente he e parte he mu kuta ko mutetu he e South Africa si u polisha jau kun u he e dut na ko tia polisi iye te ka polisi di jauki tam kwana ha shiki tsousha wa oshana tebe tso e hingi kuji tesana kuji shu ha parte hi kwa ka ti kha aki khana mu ti polisi ki manda kle na ana a no jauji i ti ana kyan kara jau tobe na ku tso tobe kha hingi kuji tesana kuji am dia a tlhama golden hill lives among akati anja kwicha he khanan te sika wo te tingi kuji te san di te tien wik e te a kai tin hill lives akati singi kuji u to e he te be te an te u sha anja sino kiri a khwe mu mai tin khona to e yen ama akati economy di kai je khonya te maha jawodi akin mu te maha anja sin tesan ditative ngi ku an tesan ditate kwana ka an karathia nga ujikim supply ki municipality te kimberley ki karati ler ajaro kai ku ngor khirang se ta tagno tradisi kun se ta bentley fasi mu ngu tiku municipality te am administrasi ka kan fasi nyam ngum ngum ski mutetu si mona tini khan der ta kha ska a ka ti a ke kor kor san ji ti nu rati na mu ti a ki khom si mutetu si mi ti be khona anja sinu jaw ji na jaw ti ta tin atami ka ti kona ha rati kai ang ti ng ta te ti ang shana ti we fasi kwa a ki administratir karakya ka ti departement de sijaro kai ku anstan ta mu ku municipality ti e khom karama jam municipality de manda to kwe antabelo matala ngo de municipality de si di director aki anja sinung we oroti

0: moteroši a mie ti kona artikel hona ti negen derta ga si a anka ti anka en el ier a anka ti aki si khana ata khati nu tu kona ha emu gwen gwana mkwa khatla ji khana klebere khati na ta khana hi gure tam San Parka aki khasiu Jarod Ayitlui University ti pumulanga siu shita ta aki naku Mungoma tue ni kehe e tesana tue askis a una un e si tesana tue un amungu tigu tue uti kue en na forsen a jaos ja university ti a klasan osi bombela kue ki klariti yabati a ki un a kumudik e tue uti di kwana a te klai kui tim tsam ga osha a ki jarot a he kuma klariti na ta khasangu un hoji a tue un tue shika akana ti ojim no clear voltain ki kan kara thi ya ie de orokha aki te khoin ateng kuri ji an tenu tenu tena mo klinga oshu hen manda ti khwe san park siki savana ki takhuno khras voltina force ene ti siki gevi gefer anta sura matin bona shekhir we ngui ki chu tu ur khana sa she kwa ka ter khir ng am ina mu ko ta ku ngin khuna ske pa ka ku tina tu yete ngi hanta virus ta ti te jonga Netherland ka she suri na khatin pata min ka di kona vie khi u ngi tin 12 di ku ana u tin she chara khatin jonga anu 3 o khatin no jonga hang he aki skipper an kya ka tu an Netherlands si di skipper m f handish ta ki te charating ge tinglem ki Argentina ka ku tin kam ti ko Canaris Island ki si tin kam skipper ha Netherlands ki asu ku ku ya khatim director general v g u si anisoka Tedros ge abrisis na ti si skipa kianga kutwa akwa akwa ya hatlo ya huti ti choi tim buri ku kama alpha am xka fm o tahono test komo gwem
1: wala wasis munita ke kwan ni ha ke xkfm yang he ahanam ke mum wami first mongombo Dia agi dat satu Presiden Cyril Ramaphosa ke parlemen de hun partai ke veta yang he wasit Afrika polisa wi kwa ma wa kasi om ama ke polisa ikaisi akhanisi dibi o hun khamsin ke kwa he mandala ka wi kwa ma kwa ge te kan aga kan kasi o hun polisa wi kwa ma which ge party ke ngulun ka vi komon hutlo an kwa ka he kutlo gu jala kham gu sing o muto wam party ge te satu hu chike he yi he wa police a mandala ka anku ay yu kwa ka si o hu fe sa hu thoma in ma ki mafu ki vi koma panga ka hu yi he kwa panga ngon kwa ka hu ka ku yung ga yi si o hu o swem dia anga wa jo din ni hel lewesi ta ke te satu ke konda aga jhege ewan khuna gya kunu sa uye na kam skin ya hele bus geta an ke thanu in da ke lat en hudul kham ko chang ya kula ka bus gi akham sung ka wa mandala ka ayi vi ko man ka ngau si ke ikon akham ko ye ka na ki ka ka bus gi he plin na ba yi sing mu ko o hu panga kham ko ye ya an da ke economy sing ka kham en ba ke vi ko mu o ka ga ki ga thop panga kwa ki ka akun sa ki ka yin wan la ka ta tu ta ku a ge ka panga kham ko ngwa yin he wa ve ta ka ta sol pli ki munis pli ti ki kimbli tan ama ka he ali eriang he wa panga ngwa mandala ka ngwa chi ge tradisi vi kwa ma bentley fasi i to ge ka ama ngwa ya ki munis pli ti ti administrasi si ong wa fasi da ga ngwa ya ga ke kong article ho no tin ngen der ta ga ya ga ge da ge tin a ga ngi ka he ya ke go han hana khama go ko khwe ge rati ye he bi ko mi ko tru ge ga pang gam ka wa ka ing hel man rati jang go ye ti ya ko ge ga kon sa da fasi hel man ta administrateur je yake hana wi ko mang department ya kam pangang nawa hun municipality tv ko ma chit jala municipal mandala ka auta pelo matlala ang ngante ke municipality ti ta yivi ko mai to to ko agiga panga ana ko aji ke he sigya khamsung ko ka ke article hono ti ner dakha ngai kai ke hana kan e yi to gi ka amam ya ang ngante ke eli erin kulakang muku o mungchip si sika ng ya monikle ng amamukut in agang ng dasan parka kam kapangar na wani state yang he wampo malanga wai kanu kama kwe ke ngoling na hing aga kam ke chitia tia ke ganikang ng ako kamsung ay gita ng tuwam pesak ang ke vi komatala aka chivisi se tum steady aya vilong sa kala ke bombela kuna igi ko ti gongi kwa e yunga ga vi ko ma chi ga tia tia ene wa ke fesa kan ko kon e ge a kham sung u ta vi ko man ka ng kam ka pang ga e ma ka ge tin a dang ke vi ko ma ka ha yunga ga ga fesa ene wa ke chivisi sing ka anim ta chivisi ka ngi de ge de ge kon de sa ge ka is gya pala pala ka kril veltin a yi honor ti khau yang hevi ko ma ka ngi ngi ngi em ta mandala ka ogisan parka sa vana esi ki khras velti nas forsing a yi gulupu keti krever yang chivisi sa ge kham sing u de ge de tro da ku ke nu yam ng ko de si ko le ne ga cho organisasi ge de su mandala ka ngi pren nga bayi ong kham sung di thoi ye he baloku ige gya ya ng asi ong kham sung ui ng ke kai ka he wa hanta virus ga ga ki nedran kuna ko eske wana kam gwe ti ke i ngoling ne ga che cho oran sa si ana ko kan ku i ka ya ko ti thwa ti to alfu ta kai ka ang si ke wana yi ko he i dri ge kau ta kagda hi ka unji thon ni mo hotum si ki wona nga wa kai ka yang he wa baluku e click o ke nedral ni baluku yang he wa m fia hundies ya he kai ka ngi ngwa gan ki kong ki argentina khuna ngu ke wa ka ma ngani ke ngu wa ka naris island ni ye gani khuna ta baluku ya ng si ki oda dvd wa nedral khuna ta director general ke ngoli ngai ga che o ka sa si tedros gebreses an da ki baluku click o Elemang si Ote, ng Otia game. Kami kagam kung ikaw la si wala wa ialafundur sa mga kung ngayon.

Ivoni chaka chaka ayamuso ngege ngamke muli wala komte ke tine kwa yalf mani tege konke radio XK FM wala si mula gita komke wala gita kame mgea fitika ngwa mko sartar daka a program ke wala msungha ngea chwa ngu muku gikwa ngunga tem aga ngu ya gea jwabu nga ke wali ngwa ming a elemi ya ritzlim anja kam gea sirkwa kita sartar daka Chem gya fitega nga wakwa mko program. Programi nghe mha gya komisala nga wawoli ng agita kwa mkiche kwa kiki kwa kwa kuli ngu. Chimusi ng mku kwe ngale dhaba mkumage kongi radio XKFM. Matu isa mku giga sao kakrisi ka gya okama mke mune kwen eka am tradisim. Heke kwe kwa kuli ngu ayuwi magita ni kukwe yu ya ukwa. Mku giga kwe dhumi anga waya kamchi gya akama. Wala ngu nchi gya angam awa. Ya of iri ayuwi. Mwata gita a kawingaw ya. Wali wa yalfum. Nakam chit gagi kwa sa tuam. Yalfiri program ngay. Tidi gita a kalau tuam ki wala silam. Chimu silam ka chit gagi a gita sa let's learn a program. Kuitu uwa atige wala wang am a uwa. 12 iri mko kosi program yang cik de akalu tom ke wala sin la agita kom ke mo modern liwat a program anse kam gesen kwa he di 25th day my monday ya mgeta a nam africa ngwi aya kama taka khisi ka tene a u khama africa ngwa kam ge kwa gum ko kuma ma thisa mkuge ka we saka ke konke radio xka fm da chimisi mgira gum angwa mko program gi dang ke ta sa fita de dura chi gigrasa we program akalu tom ke wala msunha nke ya chong

0: kai hewa palga ke hana kan e ati ki kang he ka o ga sa kan in na chu si tan ta pangam ya an nda ki yi ti sa tu ka ng khalung yi ke kala mu si ong kon he yi ta landros ng ke yang ama ga sten ki ta a kham sing ta ekonomi ya vi komak e he to da ku gi khama ko kang ke ten ru ten wa ke clean ka ru o ya agani khuna ka bo si ge akham sing u ga ge ti ge ku ga kham ko nga wa atang ina wa ke klo ko ku ga wa chi ga kai si ge gani ka ng ge ve ge ya chan chi gong si ge tu ke african sin ai mu go so en si ti ti mu ko kham sing u chi bi si ka ta ka bo si ge akham sing u chi kai si ge gani ka ng ge ko kham ko e ina wa ke gam sing ta polo ina wa ke ka ge hin taka tota ku kan kama ku mu ku o hm economy ki kan ka ke mu so ya kan du hm ten a kan hm ku rasi system lok o hm ta skin hui ta kan kam kin hla yang he a wa meni la gu cha ga wa he na ba kan hm wa kan he wa ka mang ru ni ka ga wa ku ni ka ka veta ke mu po malanga khonam tang lok o yi ng si ke ngi ka i he discipline and aka fisa kas dugi ku tin agan ke pel khram stress ye chi ke waterfall bovin ye gani kunam ta fisa ka polisa ge da ku tin agan ku sin manage agawa in wa ke na ye gi na ko kunisa wa chi ge chi ka ke provinsi ye chon i guli kam ku sin ka o kulam ta provinsi polisa kan ku hana ka o mpo non yane mpe an nda ke itani ge da ku ke wana u kan ga tia tia ka was gen ama ta ka wa chike he sikku a wuz la ka wuz a gawa meni yang ke chi dam ta yi ka kwa ka da wun ka ngay gwe a gam ma sike wala wa yin dira sam kong hum ka kong tali mi
1: Tama yalfo gutao seis ka mini tenki ekska FMOC kara kwa ta kwa nte yalfir bori ya kum sa bori yalfir kwe tia tia tia tia tia tia tia MK parti kuna angka tinggi kuji tesanan kuji anja sinu kleba sinan gube angge si amu ti yor khirang na anja sinu jau ahambe ti kwe amu ti amu anya ko chakaka nya guni ngungi kim parti ye siye kutaku angka tinggi kudi ku angka itin tam sika firika kwartal si janyare na marti te tesanan tinsiki minister a polisi di am feroj kachalia siye kutaku ika te angka tinggi Kebesan he aki ti yangi kuji tesan kuju he kuji aki tie kutaku kebesan tin kuji kewisha tie kutaku te shui shan titatin akan fifta ka dikwe ye ti ki he e owot kam David Skosana MK party in LPA portfolio committee ki polisi na shi o te swere tim Ngui ki kwe ho ko taku ewo tona aki waka ku he kwa khafontin kwa kawish opo malanga ki wakarati huwe ti kwe he aki anja sinu wofu a dukutu ya iti ti minko mboronga kakwiti em akaika kwe a akusili ntaba maam ngue kumote aki kaika kushi ngui teksi akham ju ferera si bon yeni takhono aki mborong karak ay kwa te sedam wofu ma aki ya kutako an karatin si mutetu he anja sinu kwa inti nusere kujitam kaya iti kia inkara jau kwa iti beta ate kutiko awuti teiti enfi khie kwa kate ntaba ama mwingu tiko anja sinu ewe tiko anja mborong kaka ima wofu an anja sinu dukuto ti beta an ka te kwe an enfi khie kuna ki kaiser kan yako an ka te kho kuhe a ki she kutiko kara kwe ti kho item nu a kho kuhe anja tseri na kwa gwengis amuti yu ngi an kwa kakushi te sana ti he anja sinu mwen kutiko a huwe ti kwa he anjis amuti an te sana tin ama an ka te khana ki kwa ka te kha karo glara na ko nukwe tuan kara mwen kutiko khana shura mante kwa kakwe am ndi ukwane an te klare tim Ekonomi ane si jan te matro kwe an ten rute ki takano kling karu ane jan te si ka aka khwesha an tsana karakana ko tako baratu tin ka te khuji an ja ko karatin ningi tin vie ke siki ana sie ko tako mun tin ka ye te tin ni afrikaans handels institute kun uhem a khoshu hen a ki tsan tsusha ga mboronga ha te sana tin dawju ana jian no aki te ko bisa khiti jiki no gwanam ko tsana karakiri muinum ni ekonomisi ana jian ana jam bori si khir uhem 16 di mboronga ku an khoi ti ya ba ti o permete maine ku an no ko an khoi metetu he e pomalanga ki olsin si ga yanya ti min main ga kwati mboronga ku an si o ti a ki multi disciplinary operasi ta gan ti te jaws jaws na ti ka pelgrim sreski ta kon waterfall boven ki tam jaw he police na aki she ko ta ko on vetex ni main ko ji main ne na a ta ko ngi ku ji a te ko ji anga o ji ki te province as u te manatim province as ki police ko a ka ti ko mpo munyani mpe ngo te kana si uroti an karati a ko ji a anja sin o paparana main an si jam jaw kai ko ji am nke gae ka ga go itin kwe an kae kae sa hinte bori kwe tsame yene kam ta kono te khundam ke e ste komo gwem.

XKFM 107.9 ngihlala mkola wathi qhawa giga 20 yalfu ge radio skfm yara mo qhamo do choice tata khomo ngichuma mqoke wona ke wule nina samqupu khamo nina civic ka tshi qati icamqo emqongo hitwa mqutswa qumnqi mqutswa mqutswa qumnqi ma mamqoqela twa nqulo khu mqoqela twa nqulo khu mqulo ncadu cama ho tshotshwa tama camti ma qonga ngito ke ya ngihlanje cama nina mangaxa ngito ke gum gum muy kuthola gum wan cha tamtima cha tikamgo cha tikamgo thi khakha tatikamgo ke ga tatikamgo ke sniu tatikamgo ke khakha ngiphule mqonga ito ke gaxo khama khude panini ku simplani ngona ton camti ke gazaku ngicoxe usithi ke ngisiphele ngigubha placa ngcuce ke ngumnwane ngamkuchuwa ngumhitwa ke tune exam ngqaqulo kwakona khona ngqosa ara ngaxanxa ngaqhu khama kuya ngqula ke ngqulo ngeke ngqanga the grace anqanda kanene ngqonxa sanqa ti yaqoqwa tune exam ngqanda ngqonxa ngkhadan ngqhu khama ngumhitwa ngqotswa tibe ngqo last week ngitibe wa maika maiqinga jikham ngqoqhedu ngqojung ngqotwa exam ngqoqhla ngqoke june wa tune exam ni panim ko to qaqang ko exam ni nang taka ni kang chot chot gaya pani pika na pani ka to pika na pani ka to ni me kam he me khwa kum me khwa khuri khwa gum ni to pani ta ho ka ta me pan chi kang ga i fis ka ni chi i ka ka tin ni su lo nga sa na to ba tun ha pika ta ni sung chi fis ka tin ni i mu si khon ko ni he to am ko le ke to ke ke tune exam ni ko chi de ra ni ka pani ko pika pani ni ni pika ni ka ngoni ni kang to pani a gumi ka pika ta ni ngau da ma gumi ta inu chi ni kumo chen da ngau di ama gumi chi chi ta ni i ka pani ulang ni pani ka ko gumi pani chi chi ko kang ko a kuri van no kwa gi u fi na de gumi ra kuri ni dang ta tu ta ta ngan ko pika un ko ma de lo ko ngan ko he ta ko ngan de lo sa to an ni ga ki am ko jun examen ko tru ti pa pla kan ko jun examen kapene ko ke kam ko jun examen ka ta swa kam ko jun examen ka dunum ko jun examen ki swa kapene ko he to an ko jun examen ko lo sa to an kam ko jun examen ko ka kam ko jun examen pa ni ko he to an chim chima a kalam ko ula khla frastel ko swa gana a kapene as frastel ka khang pa ni ga frastel ko swa gana pa as frastel la ati tang che nga ni to to ni frustrated na chu ma tu de jang bon man hito ki ma ki lung sa khmo khu of amuni te ni o la kam ma khat na kong ga gam ye fro fa gam ma ni re ni chi ma tu de on e frustrated ti tin ko chi de ko on e frustrated lo hito ga ni a qang nga ni to ga a ki lung sa to ga a frustrated ti ga ki lung sa to ga nga kang a tu a hast kha ye fro fa tu hast kha ma ni re nga ngo go khong a hi a ga la lo hito chima ge ya ngi ngi ngi to cha ge lu sa dang ka si ka ga ngi ngi na pani ko wa ko ka ko tun examen ko ngi to ko wa ri ji tam ko examen ko pani ka ko ke ka ko tun examen si gwa frast le ko ko frast le ta ta ngi ngi ke ke ti mo ka ma ga la ko yi of ko ni a ngi tru ten ge ye fro of ma ni ri ko ngi o ngi sta sin e frast le ma sta ten kan si mala ten pena ten lu sa ten sta si o jala ni e a ki ona kan tsa no ko du e ko das mo ko prendre e ya ko ko ni tun examen ko ti de pani a pa pla ton a tun examen ko hi tun examen e quartal ini e ti ki quartal tu e ver ki ki te de pani ka manier of yefru ko a ki ni ver ki nga belangri ver ki na ge examen a pla ni ton e pani ko ngi mer ki ton ver ki ala o fa o ga ko a pini khal dolo gi ki a bu ko gam ke to gene ka examen da kam ko ti de a pani a opso mong to ga ngala to ye papilo nga opsom nga papilo nga to ti ga jin se kong no kor to ti ga se kong atin apra tin opsom nga nga si so la ta nga lung sa ka ka khot ama ka makle ki anga trung lung sa ka pani ata u ga be ko bu ga phane phane si ga lung sa lung sa lung sa ka khati ka ko ka ka bi ka to u ver ki jadi lung sa khadne khadne ga bi di bi khadne tin wa ko li tin ne ka khola tin o ta tin a dir ma kar ta pani a pani a opsom a ver ki so la sa verki aki opsoma verki ala verki truta makle ga na lu sa ko ga phani ko che phani ko ga tan tru ko lu sa chi a chwa ke ti e phani ke di di tu te ne phani ko lu sa phani chi chi ko chi kret wa che te lu sa ne ka la na lu sa ka la truta o dir ma karan e da pani
apani a opsomong a virgi so la opsom a virgi la ngwe to every ngwa or de a tlo bgene ga bgene si nna pen yeni a tsa fa pen ga last day ni a tlo apani a ga be di khot ntse ga ga di tsi ga ga ga di khot ne ga di tsi a kana ngwe a virgi khot a dir mo kar em go se ngwe ga tlo tsa un anga mko program.

Ishaka wa muso nqa ngisithi ge gege ngamkimuli welcome mm? Dike yawufika wa 43 minute ke konke radio XK FM ngitaqom ke timusi ngita jwa khama kwe isaskarmise ke program anke yake qiqa kwe mukuthi cigika kwehana wa ke timbuye ke gijwang timusi ngitaqom ke woli wala qwama ngithi xa kukisila ntigcikita a ngqaba mqoletsi len a program mukugeka kwengxika tenqacanqa anje kamgesi ngqwa kabisi sigita qwa ngha omdikeke ka ehim hang batu mukugeka kwengxi wa chimushingi tswang bungam tene ge qoka luke bholanqa wa ntini age angwa eke chimushing ko ntini ngasi maqala tu bedway aya premier sep aya bhola yangxasanqwa ekonghe obet college sha orlando pirates aqhuqa kwe mukugeka gqulica liha ta ngita sing vipani chosisi geta agqulinga liha ya simjuma gwa obet college atungi taung ta qachichi pirates atungi yihun khoyiku takabisisi ngasi geta wa chingau ke bhola gani khona kamgi kwa sungkwa bhola gita wa fitika dri irim. Tabunga, kangawusi ka mtini ngasi gya akle gwa kukumage kongke radio XKFM. Mtini atwisa muku gika saa. Kwehe, mbhola nosula kawusun. Yingwa radio XKFM. Iwi, da a ti a kwa ngawa mke tigehe bhola. Yanghe mgi kwa saa mkukuma yingwa radio XKFM. Iwi, honor tensi wa ngiti gwa ke nyeha. Nga kwa ehe bhola kachunu sula gike fitika. Hege katega kwa mtene gichu agumi anga wagi 2026 ya angia chwa nga. Ka mgita awana Andrew Ngongola, Tania Shwete, Desiree Kachoro, Stephanie Dala, Pete Manu, Ricardo Jitembo, Rico Maliti. Hege hambri wa bhola kawusi hii. Ka masiki ka wala agia awa. Tuwiri, ikagira chigin kwa taa samtua kengwa mkawa kageta wati ngaw ke bhola chunu sulat aya khaski dinisi. Ke kongke radio XK FM tamalaya bunga ke ngasi ke wala singilam tanjiwa kagumko kuma ke kongke honor tensiwa ngachigage nyeha mugu chigage kasa aka krisi kakalo utuam ke chimusinla ke kongke radio XK FM mugu giga kwekale kwa akuma ke chimusinla ke chwa atena tuisa mugu giga chigage kasa aka krisi kakalo utuam ke wala msunghala ke ya chwa ngang mtene toka ulu ke mtene a anjiga mgea sungkwa ke FIFA ngule kopo bhola yantene akala utwam ke nguya hewa June awam ya fitika datum 11 June 2020 takwitu wa datum 19 de July ke 2020 mgeda sang takno kwa kawan ke aya ngule kopo bhola ngule South Africa sing Mexico wa ingeta ui bhola kakrisi ka hitene akala utwa mke bhola gani khona kam kwa gom ko khuma ma sa ka ngau se gitene gya u khuma mke FIFA gani khona ke achi mo se lagi chwang gira sin ke ngulin ko po bhola ngge angwa ege khaba angwa ege USA Mexico he ke Canada kakrisi ka gya u khuma mke bhola gani khona kala to ka ke ngasi meta ke wala awa tweri ngin tutru ge ga sa u ka krisi kang anho kang wa mke chimuse lagi chwang wa kakukumasi ka gya ukama bhola gani kuna himang kwa anu sula bunga. Da ya, chimusi ngira gmangwa mko program ki gang mwa gira sa fitam ta dura chigli gira sa kwe program akalutwa mki wala msunga mki ya chong.

Yamesa DJ Chase aya musho ngege ngamke mmoli wola gita kwamtike ya ufika wa season 50 minute ke konke radio XK FM woli mola gita kwamke ngita kwe chwag ngam ko program kom gita subamke wola akwam he manita akwam tom he hum onchi gege kwe khama wola ngin hwa chi gbe he wa 12 il iwi gam chi gege akama mwole wa 12 gira kwam ke chimbu ilam hwa chi gege ta khama program yang ke akwisi wola wola 12 il iwi program dine gira kala utwa mho ke wola sin lagi chwa ngon tamang amate ke bunga mho ge kuge ngom ko kuma ke tuisam ku giga saka krisi kanki gege u khama ke ka ehe nga si da age akundisa kongke Radio XKFM nga si ka kwa kwenye akuma ke tuwe iri nga mgita awana mbola no sula kosong mwata a kango nga ba yiti ya kwa nga wangke ka krisi ka afite ka nga ba nga chimba ehe mbola kachu no sula Radio XKFM ke gike fitika ate gita akam ka anji ka ehe nga si tini mtene gya akala utwa Betway Premiership a bola mga nga sige ang mga etesin Orlando Pirates sa Obit College nga sige ako ako sa tuwisi sige tagulo talika kakrisi ka ako at leto ako maging atimusin lagi chwang mtina ato sa mga giga chibi kwe sa aga kikongki Radio XFM wakam kong mga sa wala si bunga mto ka ulo ke mwe doing he mdoy gigi gala mtewe doing milulu mege khrat er literacy ag hega agi ke bhala dawa he dawa toka wa skola skola khuna chiten akala tu dewi un ikita sun dewi in techi da skola khuna hi chi de dewi in techi da skola hi chi de gelungi sam van khawa chi de dawa chwa chwa chwa khawa chi de atu gudwi dawa chi de ga wa dawa ke skola chi chi de twa ama dawa vanchimu sinla dawa gita a trazala kama kwe ta golo kakula ye dawa duwichi gita gya gana kwa tse ta dewe hi hei tika ngwege gana kwe kwa kacha skola sorho manda khakam sa tuwike skola kuna dikhrat earlier there's vatni school baivoni aze vietye yoken en tuwike skola kuna dikhrat earlier there's vatni school baivoni as if yet you can and subscribe by

12 KXQ FM yang he ahanam king wami first mangumbu em ka parti ang deki la kondang ka wiki akamsin ka qotri ka ang khama khwi ka we mandala ka um qothi sa sim ko gul khama khwi ka viko man hukulan ka konda ke ngulin ka parti yo divia konda ka hewa la ko gi ko sangulin ka ke kwartal ya firwa yanuri ke marti ta ministry yang hewa police wa firos kachalia na akam chipsi ka ngin ya ta ka sigi akam sungu ke ka he kunda ka ang ha ke ha u ke lang jing tani ka sigi akam sungu la yang hewa na gulang ka watani ngin akama khwe wa ye ji khon ai akang fif ta ka sigi kon ang ke kan kam davis skosana yang hewa meka party ke portfolio committee ke police chipsi ka ngin ya tangolin kang mong sabisa ka tat sa tuwi kaki hanake kwa ka fontin ni kang mong sabisi kang pumalanga kwa ihi apel sa kiti sa tuwi ke kanu makuwa na ke sangoy kang hiwa hofot iya kang kui na wakin kang kukang am kanu ke antlara mkuselin tabam ta kawisisi kang auwa lang iya ngaw sabisa ka isigi asubsan ngawa teksi ngawa Joe Ferrari Sibanyoni en wagi en sa hanat kagin hula tan hula so basi ge hofu ka liya ewa marin ga chaw jawa ga wa ke pala jili ngagi ka ang antlar ya ang to ki gi hofu kuna gin nan en hof so sam ta yin he wangul ngin gin mo so bisa ka ta ti sa tu ka si gi ahana ui to gi ka ama ke ka he mtaba kula ke sangoi ka he wa hofu ye kang ku ya na gin hula ena wa ke khanu ying hewe khungu kan am ta kan ku yana ka oge nfi khie ke jer khan ya kho an nda ki khungu kan am ka nge khanu si ke hana yi datam akon ka he apel ya tisatu ka se ko he asam ya an nda ki tisatu ka ta khanu si ke khalam ku tur kon ya landrus in amo ka tim ta ekonomi ga zigi akram sungu ke ten rute ga tin ka ru ya gani kuna ka gaki ka ka chi digi da ku ke khama khwe ke ga in wa ke kul ko ke ko cha khama ga gani ko an ko ka kholi ko ko chi ka khai si ta african sing ai mugoso institute chi si se ka ko da kham sung u da chi ka khai si ko ko khama ko ke eta palo in wa ke ka gi ta ka thodok ko khama khwe ki economy ki kani ka dibi ka tro ko ngot wa ntoro si kwa isis ni yong thlok aw sikin hoite kin am ke mani ya cha ga wa ene ko hum aw kang he wa ve ta yang he wa tamang ngul mu ti ko ngul mu kang ka wa ke kani ka wa pum langa khona ta thlok aw ta sikin hi ki ka he multi discipline an akang lo no se bisa fesa ki pelgrims rex ene ko ke waterfall of Boven, squid in Kagan, opera.

0: siya ke wa polisa ke bi kwa magi gat agana mo ko gul kam ko ta min ya ta ga ba ina ba ke na gyan ku akundi sa ke province ya chono mo ko singa kula province police tan ku yana ka ompo no moniane mpe anunda ki ni gita ku ke wana u tan ga tia tia ka bas gyan ama ka he wa min ku cha ga ba ka ku zala ga tai kwa kada gze of tani ya ga masike wala wa yin masam ku ke kontalim
1: Sama 12:05 minute en ki XK FM ki si karakwana takwana te 12 firi bori ye kom shana bori 12 firi kwe ki ye te ti traso katimbun MK parte he ka te si ngi kuji te sana kuji anja kebe sana gube tangis amu ti regering na kan orokutako ngi jau di hambi acha ka karamanya gunu ngi ngi kim parte ye ante ya kutako ichau karatin kwana he ngi ikute to di ko an fir ka kwarta siki yaniar no marti te ya an kaitin no minister a polisi na di affairs kachalia ya wika tsete an karatin Sebastian he aki ti yangi kuju he tesana ti tamahan aku kuju he an karakter wotin akan faith ta kwe iye ti ki he wotwen David Sko Sana MK Party LPSD Portfolio Committee Police na din ataswe te Nungu siki kwe ho ko e wotona pa karati aki kwa ha fontin si u kaika o nga ohem Umalanga ka ahe mungkutiko ansiki anasiye kutako karatin anja huu kaitan eu kwenye hekunga tehe anja dugu tuyetiwe wufu maatami tehe nung aki kaika kwe an makusili ntaba yete ata an karatin yabaji iti si taxi oma aki farai se bunyoni tekno tu imborong karak ai twai te anja an an dukuto tiwe wofuma an wofuma an kai he e aki an karatin si mutia tu he aki kwa sanatin tekno siri kuji tam kakia in kara jau sanatin we tam tinu kai he iete aki wanam kaha han no enfi hie kwenna wa karatin kuma te ntaba mki anja mu ngutu ku ama ta hambre te mte tu anja sinu ke kiri ti venu gomboro nga kaem uche ku jitin ho ku jitama kan ko hoi khatam a ka te ku enfi hie kuna ki kajir kan ye ho a ka te ho ku he aki a kara hui tim nu apel wof mam askis nu aki tuna a hoku he e sa te hoku aja sino tebe tem ama a ka te wa ka kuji karu a ki gara na kuta kuna wa kara ti kai ka kum klende u kuna ima aja sino a tango klede tirim ekonomi ane ja a di kwe a mi e te ten rute ta kuna kling karu a ki ta ngi kwe si ka aja sino an kara bara a tuwa ti no kwe sa tama ka kwe ti ngi e ti vye keke no aka kai he tesana tim a Africa Sung Handels Institute kuna kare tim muja no yo mboronga ji tesana tim mboronga ji te ti aki dao ane ji ja ta kuna kuju aki besa khaiti ji te ko jikin no gwana mka ha ak ana mungo te ma yo sha anja sinum anga wangwa kana tkawo gure tem bore shi khiri wa 16 di mboronga kwe anse kutiko ho hui ti no o moteto ha anki maini a jawo kwe o le sinisi ya kadi an no moteto a kwa kwa yin kaka rutung ka kwa ya kuya kuya te ka di kungu joka pumalanga kim borunga kwe ngu a si oiti multidisciplinar operasi ta kana kiye te jawo si pilgrim reski ta kana waterfall boven o ta te tiye ka jawo ngu hen polisha na siye kutaku aki temu ngutin ole sinise meine tin kwena ta kono ngi ku ja ki te ko jina ta khana ma gure ta provinsi ai kim provinsi an shoka ku ye ma ti ku empo nun yani mpe ngati e si kan karatia kuji an khana si urti aki ol sense mai nikai to kuji jaw kai kuji an ana ni te kha kha ko itin kwe am wo fum dik ai gi te sa hinyetim to buri e tsama yene am ta khono test kom sa hinyem

0: Larry B. Bly kalm, ons gaan nou braai. Sama lekker slank al hier.
1: Is die vleis al op?
2: Sama lekker wa muso ngise ngamke muli. Wala komte ke 12:13 minute ke konke radio XKA FM. Mula kita kwam teke ke wala kame giga amko kawesi program ngagia kwam ke mnesen building a program kichi musingi chwa nga kresi mku giga kwe ale gawa mkuma ki kwenke radio XKFM mtenchi gde atwisa mku giga kwe saka ki wala mkumisa nga anki achwa nga mali abunga ki mtanji wang algo mkuma ki kwenke honort nsi evang ngachi gage nyeha mku chidi giga saa kulete ma program ya angita a kalutwa kwa tse mtini agi ki kwa nghe ukwa kwe ki nga si tuwi iri gani kuna kanga uwe kagi ha ukama mke bula gani kuna mtini nga si gita a kalutu mku giga sa agi ha kwa mke kaba khaski dini si ya ehe Radio XK FM anguma sport gani kuna kwa nga si kama mke kwa kwa mko kuma matuisa mku giga sa aga kisi kagi ha ukama mke anji ka anghe bhola gege fiti ka mku gege kunu sulang eke radio wa radio XK FM awi eke nga si kama tine ge akala utu betway prime sep bola yang tine nga si agi anguma ke metagani kuna kuna tini u kakrisi mku giga kwa alikuwa akumagi kongi radio XKFM ntena tuisa mku giga saka ke wala sinila ke chimbu sini lagi chwa ngu tama ama teke bunga mwagi akalgo mkuma atuisa mku giga saka krisi kagi akal utuwa mki gaka mma ki kongi radio XKFM chimbu sini mwagi mkangawa mprogram giga ngu kira sa fita ndura chidira sa kwe program akal utuwa mki ula msunga nke ya chwa

0: Tabandela maiwa Afrika ngatsam noya ngizikina maqhwa nkula kika ni tindre sister kang organisasi ingwa Afrika we xa inedi qaca Afrika xa inika yike ngumece tsama mkwasi ngxe mceke tsimtswa ugqwa ngokeka emwa Afrika kao mqimo singhe ke Afrika ke ngole nqinga amkhola muku o ngisi singhe mu ke mwa Afrika kao tswitswe ka ngqeka ngwa musubo nwa khweka mhatu ong gamu tseng gamu mana ho singhe tsitswa yi amkhole nqwa yi ngingwa muke tsama ngole ka Afrika ga maiwa Afrika anqwe o mqiya mutsutsike tsitswa yi ngqama ngole nqiya musoko sing heya mathom qonge mtsenge ngoke tsike muke tsamnwa Linka kapo atioke kairo Mua Africa ke XKA FM
1: Teu tsirika gotsi teu kwendi no teu doji te anako tinka kai tsamsiki XKA FM siki

0: te como kuchirika hajitintana. Chuti ngucha wiki tintiyete ndio kiti na kwati ako be. Ndio kena kutu jao kaya kerita. Te dikana ki nangwe kwa tuanika dikana te kwara kumo go. Aki jao kwa kutu yos kena te shure maya. Tui kuye ndio kena kutu jao kaya kerita. Aki a. Kwa kaya kwa yiji. Angobo hini kuji. Te abe ndio kena yiji jao kaya kerita. Dikana te shure maya go. Aji a te shumbo shumbo taka mungu kwa. Ay, teko kuta ako am tuko mo. Dana te shure maya go. Am jao ama deko rita. Na tawuzi kuji. Dana te ngwa te kumo go. Ndio kena kutu jao kwa. Adate awo te kuji. Ndio kwa akoji. Kehe te ma tere taka ju jao shiki. Kron a tsaji. Na ki jao kai kuji tama kano. Ndio kena kutu jao kai kwe. Ndio kona shiki. Ati kuji tama hisene kuri ta. Ndio na shure maya go ha. A ki namu kukosu a uwe. A tiri ka kutu ayo kuta namu. Kwa ako kwe na te te uwo di platform ten kim. Ndio kwa na te namu tem. Ina te shure maya go. A ina namu kukwena akoji. Ndio kona he. Na ki jao kai kuji tama kano. Ndio kona akoji. Jao kai kuri ta. Te da kwa tuka. Tuwa te deka na shure maya to te kwa. Ndio kuji aji re te.
1: Te ota kuti ki te. Nke maha gafe nu. Ha kuhwe ha kyae. Ha an. A kwe toa kuhwe a. Tuto kiu. Tuto aku. No kama tae. Kama zako mpo. Zako ma tae. Hasim ton ton si mpo. Am tsaba tsaba zako mpo. Hasim ton ton si mpo. Am ama nuta tsaba. Taku nuta. Jara abikyare kwa na ikara kwa ini. Mdui ki tsaba. Am ndoro ma tsaba. Tete enke. Mkwana ma tsam am se je. Se mkama am zako si mpo. Se tako tojwa ni makunu. Tunu ya karitako tije titahi. Kwana mki am tsam se je titahi.
0: Takon abora gitu itu abora ndio kwa tema.
1: Boro ah he, boro he ah kia hika kwa. Kana kare pata tia te kita kuto tuan yim kia wiki. Takon boro at at at at at takon oko iko magini kia kare kuno tu tu tu takon. Nata tu ni te kia hika boro ate tia som kate tia kwa. Takon tu ka ni kama ko. Si boro anu ta tu no manaka ni tu si se ta te kai kuno.
0: Kya hika kota ang buruwa kya hika kota zindopo jongo te
1: ang amyiji hajim am karara karara karara karara karara ta mim kya hika hoha ang amyiji tama kya hika hoha kya hika aji amyi buru ta aji kya hika kota ngay tara ho ha hai jeho gako jiu jeho ang kakite hiji ma tu o kata makamita takwe tenka takwe no am ukatowe ama ama se dla kuse mje ho mse tsam ke je ko te
0: na tlawe jo je tsay ko je ga jo tsonjin de ho ne ga jin de ho te ma
1: ja ama ama dla ko jim tsay ho ma sham ni ke ama be sham sham ka ta am ga am se ta ko ne na ko ri kum ama tsanye tsam ama tsanye dla ko tswa ka ho ma ku tswa ma tswa ko tsa ke te no am ja am ka tsay ko te am sham ka tsay ko te am kun twa shin taw ma twa me be ndu taw twi ma twa me nda taw twi ma twa me shan taw twi ma twa me dika ko ma am te te profum am ja am sham
0: na so thora ga e na mo so thora so thoro ko
1: si ta na ma thoro ga si ta na ma ta ko na wo ku di a kwa ta me ti ya ko wo ku di ta na ki ti ha ti ya ko am wo ku di a tem ki yau ka ko te yi ko tin jo ku ka ha ta na ma kin ton ma ti ku di
2: e si o keri he kana o shoto ma tam ku di ta ko ni ku nya kwa te he te kwe ta te ki se na kwa te kwa na ka a kwa na ji ki kwe na ka re ta ngo kha na a ka mu ku ji a ngo kha na go ku di ta no ge mo wa te ne ki se na te ne ki ho he o hi ro pya no kya ya te kwa na he ni mu ma te tsana kwa te mu mki te kwa ku mki te no kam ku te nta ku ku nya kwa te hi kam shi kata ku hi ya ho ji yi ma te a kwa yi ho o o ma ya we cham ki ku no te ma cha wo na kha ne a ho ne ho ji ta ho no kwa ma te kha o ho ho ne ho ma cha kam cha ku no a ho ji hi te ho ji ke he ho he te u ji a ji ko te ku na ho be ni mu mki te tsana kwa te kwa ku ni ku na te kwa na san ta kwishi na kwa tena ku ya dam a kwa kulu na kwa na ma ni wu ki te hin agana ana a parte kwishi ki bua si kara he ana a tekoro hen dam atakui de tui kamburu dam no atungu ko damje aku damji kuive akwana ka kuna kana damje ya makwa nin ete wete kanya kwa ti ete dam akwana ke nite kanya kwa ti hoji teji tuku ji kaya hino aja te kwa ya kwa kanya ya kwa dika te teti o kwan tubu na kwa kama tena tun eta ako na hambere kuno kwa na go aho jia wo na kwa kanita maja oka akwana ke ete ya atana te nga ka te te eta ako nite ki huwai hoji te uji gote gyama hube aho jite no ngin hiji kurim ki tui oro kate wo wako akwana ke ete kareta mtseung e ma te tseu tseu te nta ako nkana kwa tina no kwante nkana kwa tina no kehete nkanya kwa tite tangote nga kate unketa ako na ukwa na jika
0: wan maka toro kaso weto toro kuno ndeo kuna tore tore kore ta
3: tim tori ma kame a toro ko he ta ako na nyama he e ta ako na kono tete mungwa hinu tete mate serete no ngi abate nkana tamaha mungwa ko asa ba ata te ta ako na te hita
0: a chiri ka toro sanen a jao kai kuhu ji a kami ji ndeo kuna kami ya jao kai ndeo kushuwe e ndeo wa e te ma
3: kami ya aha Ami yo kya insa tima ta kono cha thoro na ko cha choko tona mkoma cha chono amkoma ku insa
0: na ka yi ten tsi ko sino a ka yi ka kho ko be tsewe yu khene a tsewe yi ende kho a tema ta sika te ko tsewe ko jina ko ko tsai ta ma jinde kho cha ki ja ka ko ko ende kho cha ji tema
3: nga ma ama te ge u ti Takon am kom aja cokasa. Takon aja he. Ngaco itu jauh kini. Dawana musa ajau.
0: Takon aja teruk kena tiada kaya kuyu kena. Ngai kuyu kuno. Hati esram baik kuyu jin dia kaya tiada makul. Tak aja kita teruk terbentang aja kuyu kita aja minta pas kuat aja.
3: Ei, aja kuyu makul sih. Aja kuyu, kaya nu. Ama thoro kuma te ko thoro na ko khum a borim a koma ko a kem cha khum a choro ko kung kung ko se se a nyua ko se se tisa tia ma ko se se tinu ama borim a koma ko se a nga hita ti koma ha a ka borim no ngi ta so hino a koma ko unye
0: ta ki ya ki ko no a wo kri ka sa ku fa ni ka ko ko ko na ya ko ta ona ka su chem ko se ki ma sa se kya ka ti se ka ti ama so wo ka
3: I'm so tree hair, ooh, to tree no ha, ooh. Tahuno, Charlie, some say, oh, carry carry cool, yak, and get trap, a guia, and tram, a carry carry good time. Tame, I'm dark or good dark, and a yang, I'm a tam, a comahita, my tam, I say, go tam, my time, go carry some carry carry good wine.
0: I won't add three with a new one, Colonel. So I get close to a course in the Honor, can add it. There was that close to the kiss of dark.
3: A close for the child to say, Joe, with I'm drinking me, question yom, Kahaturo, how Kokoro dom, Matana, go, Kokoro dama, Makuji, Akuya go, Tahuno, Amaturo, how we am cow, Matama, Amkato, Tahun, so no one could tree, so ooh, Usa, Tia, question.
0: Not yet. I go so liquidly young in the Korean. Makuri got three get out of her, I see I'm so good.
3: That or what took out. Kutete unuku atem chao dimani nuo som tim tem acho kudimak akutwa nuo ni wudimak akutwa hambe ose wokuri akom kwanam kik akutwa hambe yako wokuri dim kwanaka se tauto wakwenta kwa eki hini hini akwata se tauto wakom kwanam kik sem kik akutwa hambe yako am som dim kik akutwa nuo wako tetele nako am akia inkia inkutwa nuo wako tim aguya kwa tahono choo kwa nuo wako choo akwa kia inkakutwa
0: Makai kita itu cecer jauh kat, kena cecer. Indah uhu jauh kat.
3: Cecer ah, cecer. Kami mah karang a cecer. Anda cecer nak uhu ya cecu.
0: Okay, tak kau. Aku yang nyamit itu kamu sekarang. Minta tekun kau kau nak adik kau. Indah uhu kena kau jadi pata. Indah uhu adik dia mah.
3: Ah, kau jadi kau kau jadi. Tui mah nyamuk kau tui nu. Akan mah kau tak kau nama kau mah. Anko nam tam ke tsa nya go nya go nya go nya go ta go no ta di hatse
0: tio ja go tama ya nya se tio ga mtseka tsa ga matlo a ga tsakhasa
3: ah ja go tama ya be go koro tama go ka o di ti an ga ha tseka ra go tesa ta go to tsi
0: ene tla tlo tsi di kitse ya go tsi ke boro di ja ka to mara ne so tsi ke boro di hande to ne ga a tsi su tsi pa na ga boro ja ka vete
3: a
4: ngisitike ha boromka dihana tsita boromka ngisitike hambe se atwa makoma ta khono se tsiya tsona ati tsatsara ga ha borotsi ya khwan se go di kana mati wo ba boromka hambe ka koma ati atwa madi
0: tete mati ko motelo ke nga xa go di bana ntaga ntsobo he ka to denu a go di kwana wo be nta hi nya kya ka ko tana dihana tensore mati kana ke ko mo ati ke he khwe se kona wo a tsi ja ka ko ki a tsiri ka jin ka ko ki nqaka a go tsa mo tsone tsa ita ja wa tsa motho of a hinye tsa motho so bona nqa ti so mo go tya dikana go se kona ana go ya ja ka ti nke ta mang ke a tsa ti nto ta go di mo ka se no te kwa dio te tama go di ka yo go be ana go ya ha kwa te nqa ya tlo se nqa te tama ya ta te mo nke ko mo dikha a go di ja wa ndo kona go di ja ka ko ta nqa di to ka mata ti yo re mo sabanga platform thank you. I'm going to go to the next one.

Fafitonda kamei Africa eta azina kwa wengi. Ngoema anamu itini tindran sister sika Africa unji kaya ko tayo kwa ko kata ko tuira ini hengo mahi Africa hati masa. Sikite nga katuha katre teki jana ko ha hojin deo hojite a Africa ko sikara heretam. Aitam sikita magante a teha aitam ko sikinge aitam sikis Africa kite kiriji nukam sikinge sana ko ha ji am. Tamakano ngut ni sana ko tuya ha hongwe musobo ko ya ko na kek am ko ha. Ako ento te sara ko te komka ta ko te tek aina ko na te nga mo te teo Africa ko na atam. Mei Africa ngwema. Nga kholega de mboro a ho de koma de am ta ko ha de shoto de tamakha. Nyamkara kapu kata ko sikiri kairo kam. Te Africa ko ya XKFMG.

Yamasa musunga nghe chagin amke muli Welcome to 12:00 season 50 mani tagi konke radio XFM gita kom gita smumke mani tagi akame mo onkwe kama mko uli ngi kawisi kawala chik bagi ang ama iniri mga du kawisi si rang nang am gisungi chik bagi da si kama ngamke iniri chik bagi nguli kita yang aprogram tabung am kogang alu tuwi iridani mong kwit ang gam ko kumagi ko ang radio XKA FM ko giga chik bagi ka saga kasi kang ka ukam ki kangu mau kang ka gya ukamam ki bohulag gani ko na kawag alik ko kumagi chumusila at isa mo kugiga sa kakrisi kaldi magang ka ukamu ukam matuli mong kwit ng kumadre kamo gabong gawase ki ituto sila kumagkam dura chik bagi da wana kwegi ko ang kiwala ngay yang na bunga kiwali ng wami na elimia richly pungawase

0: saray taxnu omxibang di avali aw kamp nga te nyam ka di ang khaskid ne si ki yete chaw ki ngta ing ho a hisana tim a ki cha tin kwe di kuri a a kara hui tim san park kuri na a auto ho ji ka khaw gwe limpopo o taxnu te o ji taxnu ho ji ka tem no polishana se sa te o ing hem siaba di kwe o ting ye ti kamsik kau ku te tinga kai mandi takti tinga uski stelan bosikam polisuk an ka te ku an vela potel wen ngo te veska pusidi spier der am yene te aki nyama ka tangi ku ate sana ti he se sa ti ti o ite sana ti he an an ka te ku mi te faifu di ku an ye te kau ka ti ni sei si ka ku kwa ta no ku ha gla ku te o ti firi aki ya ko ta ko ngatin ko ko ngasi ui si ka u kwa mai ka ta te ngatin no aku si te sana ting e ai ve na te yi aku te tin ritam no ko ku sta mo gwanam ka kha khoi ber kha tim lu ko na nguni a karati rice mzanzi burger masters candidate yonas barakim nguni kai aki mutet khuji a jarogota ko te no activist kara jarogota ko te ngam no aki ngkesi kam tau shaka stat he jarmona ko ta ko tim boris khrewish kim stimera he praza aka special ko e no mutin u kapstat gi yama ko te jawu gwe no khau ta gwe aki kyan kuna an ta kuna kuna ya ri ta na an kan kara question ana an ga osho kam asika ti ta gwim tren an anur de lak ane ta kuna sai de lak ken kaps anem jate jawu gwim ves kaps de minister an aki isak iseleku nga ting ho em kaps ta ti ki khana ayya khanya ma hiya an jamu gwim go an ta ngum ma yu jaro matam tren hin he tau shaka kawo gwe hutu kwa kwena aki te kuna profensi ashi om bori kwe tamme ak ire kam xka fmo ushka teste khwana te komo gwe
1: pesi bisi ngungu ke podcast tru ngume ngato oinf e iya ohe asan nga hene wake akakrisi XKFM FM ke vigen ya chon asa morsani ki echi ke boriku tachi ke navigen ya chon atani asa kawisi si ke moriki pa yang kalukule ko anghi agia asa thun ke SBC ke podcast sbcnews.com akon ya ki kanak sam
2: SABC thu bori he podcasti swegwe tre isanete boriji an kyan tawo kom kuiji no tia shwe hojim. Vieke o ki tete morsani he em o boriku tahono vieke kheri o ki huon nintzen. Ke heki haha ki tete ha o bori he e tru o ki sabc.com haa ki hetam shwere maa gwen.

0: ona re tenseveng o heta gona ne ga FM tsa batsa ska te monte ke tuye xa mogeta o 3 gamene te se go taung ye kara gwana te rena re tkola beka punda an o yo kara tsa one sa ke ima pontse a 23 mei 2020 gane te tsa tsa one sa ke kara twa sa ne hit yo te tsuru ti nwa ntse ne tuye ire buri eta kharana tsa tsa one sa tseka di rena re tkola beka punda tan go ye go ta o kung tswa sa tana te muse go ta o te ke sa isika te o twa he khiri ya qeta mane bora ntse te munu go krisenta ti he ga si o a nyam sa hi nwe no te nka o ka hi o go be khwang ntse khwete e ikara gwata studio sekiti mono ti sport khona se go ita o ya gwata ntse o ne sa dikeng keng ka o qibere ga ana o ane so ka ti uro go ita o si sa hiangwe ne te xa e ku sa hiangwe no mapa o tse ti tsantse o ne sa ke eng ka o ne ti xa de tseke khona hiti o te ku tsha ne to yo si ka ga bam bam bam ba tse xa o sekiti e ta ya tsetsete mam ne ti ana o ane so ka o sa no bora so go tsana ka ite swere ma sa bora o krisen sa hiangwe nqikete mono Rico Maliti gamta mangwe ga te ana go ama America mtana aba tsantse o ne sa ke eng kara gamta masueto ga sport go so ane so ka akwara jika heti yo teng ara go tao ko Rico tsa so ye ko me bora ntse se ka go Christina teng a tsha mo de kwa nata I kara nqe bora ha kungwa gwe
1: dangwe ba nge bola ntsonka makwe ka ge a ngwatsa ka tsi tsela khomo go etse mo sa kwa khula bi ka mo geta ska mo ngwa studio nge kwa a ti o ke tui de arta ke kwa ntene watsa nge go kota mange bola tlatla ka ge a ngwatsa ya tetsi ke ya fasting ka mang kwa ke bet we premier se ba fasting ka magede tsia ba bona kola ke pareti sa ubet quality nda tsia kwe ka ge a kwa nge kwa mange sanda sino ga qada kwa go na ta qala tu ka pareti ta mi dui ta guikopo ta ka han pareti ka mo pareti ya erste yen a ge a go kopo ke sanda se yela team wisi se ke kwa ikwe giga kwa tsokwe go sa kopo ke kwa a te ka pare tse kwe khama kwe ta gwa kwa nge season se sta pende ta sanda se wa a gen se sta pende ta mta sange bolanga a pare tsa vina kha ya go kopo ke kwa
0: no ama akete a ka anja ntse se kwe ta ka ntse o ne sa twena gwa ta twen bora wa krisina go kwa e ne tia na gaji anja

0: Ya da masu kito ga kan hike ce masu kuwa kaci sata ni gabul Abdeslam Odo sa pokiso makanye da to ga ulun hike yibisin gego kamar to ko sita na SABC Sport ko mtani hike mtani gida tun ambola ki to ya Betway Premiership Club tiga ya ya ko ya ya kabisi kuna da masun ge bola gira kan kamar ko kamar ko wetta kuma supporters gira kan kamar ko ke Mbombela Stadium kuna ke Nelson Spray dinga kanam ke ulin wa min accept one is dalisto dale ke pit 11 sabengo mano e chike Ricardo Hilton Juara e chike Hambri Amri Benedito then a gabana masiki bola gira kan kamar da wisige kamar ko ke sita na Mr Producer Sakaria Kabinda ya then kwa ke kamar ko wisige kan kamar gya sagem guesting ki ga platform kin kuna tene kya Rico Meriti Rico America Maliti Andrew Gogola Desiri Kachoro tike Tanya Suwete inkwaita ni kwa ngamke tike bola tlaki ya kwa kwa kam kha gita wana live bola ni Obed College sa Orlando Pirates gya kwa tlaku Orlando Pirates chita cha kungwe ta masinge bola gira kan kama gora weda gira kan kama gora masin yinchi gya ngwa Orlando Pirates gani kuna tene masinge Sipo Chain gya gola CPC Sima masinge gola tene kya sepele pele Njaba Selepe Mbacha More mi tene kya gola number 38 Mbofokeng Apoles Mbutuma wait kwa gita ni kwa Orlando Pirates gani kuna masinge bola gira kan kama gora kan kama gora bola anka gong ngong ngali tuwa kak algam kumagi Radio X da FM onorten siwa ngong ngini khang tuwa uluki kawa for the love of the game
1: Borata bolo ko yam sa kala ho ka pare o ke borata ba sendru ke nga ho ya tam spare sa tam aba se ho ha a do han tek eza bora ya mo ko ke ko sa te bolo bora sendru ho ya te ko ma ta ha ko obet ko ko ki a te bora ha ko we o ro ko li ha ka u ko ki ko te ta ke ha te no para ko ki a to ko ko nga bora una na ko ko pi e gu ko kya re ti ko nga ska ko ta nga ka u bora ha copia de curio bora ko se ko e hota liha bora ha spane sa si oro hota ko na sika am kara ko bora ni te bonte ha ko obet ko le ko ma ki bora ku thora ma sangai a de tsabu do ko ma sangai ma ka biro ko ma ka kara ko bora ko nga khoro ko pas ku sa yam bora apoles ki bora yam sa avasit apoles bora ka eta ko sa le yam ko ka kom ka sa ngo ka kom ka kom se te ya Paras kom kuriyo bora kera anko nga khro ku isa 8 bora bora se ko an kara nga chu chu khata temo ko cup final ko se ko e khata liha bora kha se khana nang e khata obet college ko ke de lang ko play off se ko e ta te ko liha se ka kama de cup span sa Milford FC to Cape Town City ta asa se se khata obet college ko ke de lang ko play off se ko e ta te ko liha se ka kama de cup span sa Milford FC to Cape Town City ta asa se se

0: kasi kasi bora na temo nko tse ko xa khota bora qani kara kene khuto ete cecere ko bora a go tsa nga ma go tsa tengwe ta kwa go khatsa mo di khona ha te swera masende u ta bora tse ko khala na hota ma ke je go hota na ta yo go tsa nga na hota a go te cecere sa ya ko di kwa kha kha ko tsa qani kara to cecere da ke ha no hota tin che ba ko ta khono ne ga ski
1: tamme ya kwa half time wiki no bora khavana ga ate anga kwa gono obert college home nangiye da khaqwanqa yaka mbombela stadium nelspruit no pareti ko pere ko siyata ai kwa ke khakwa kopie go itati angiye ga kwa obert college ye winate no ama no itwa pareti ko akwa ga siyata dikameki pareti ko nyamata e bora enkiye de nta komana nginza tin ko nga yo te khwata kwa ikara akote garasen ga e garasen ga kwa ka kwa ga kwa iye de ven ga nga o ka pareti kem a bora tika ka pasi kwa khono de khate kham atika ka bora sino kai ka tunwa khwata nwe kai ka tunwa khwata nwe ange hambri tie tsanga gono ndokta tsamwa a yele nwe 45 eerste halfuur.
2: Nee, gesunda tsike me ferwaka kwaka me wana kwaka ta makage kwa ike bhola bakhanisi ke 4 half the mutu mawana gaulsi ta chithum ke wana ema ta khaim hogo wana van gesung parjiki kona matnga driki ku ya driki ku ta polisi bholangu ya gege messi hekim batha wale ku heki messi ta ti kamasun butuma ti thunga kwa mingisi ya kongo chingwi ta kawa pari chika ferwaka tret diwe gona golusi ge yo u mahopa ta pari chi ka nini ka mga yike gukopo kawa chingwa kwa diwa cha ikoloiza gaul van pari chi sasa na usika kaya pende ta gaul difference ya pari chika ge kwa kha chingwa masandawana ta bola wa parichiwa chikim kwasin ko kata ne ya ging dhot gham tage ya tuika na wa ga itife ge gham idesti bim hela nsin chifu suma ku de ni ga pe foma van kanda kanda spani ga ngol gul ga chingui chifu pani ya ku kev ke khawa ha chigre ta spani me ga chik koi gho khoi pani ka gul ga ang to koi de ya li khama ta a parichi ga wa ni khese stak pende ta masanda wa na wa a khese sta ta kawa bhola kata na cha e tara sim chi magi ta som to a abskrifi obeti ta obeti ki problem ai ke o i kipa to gudi ka kwa bhola la ke ta i defender tene ke yelo ta ka khoi bu yelo khu kha khu ta i to kha khwa i streka ke parichi ta a i streka nui se khodi yang tama tu ta selipi ke problema ta i kha khoi kha o parichi ta kan parichi kha parichi ta ke under pressure
1: nungwe kai ka ate mungwa de kwa na te koma de kwa a hambrim te ke bore kha de ndauta kunwa bore ne de go jikhama mungwa ana go di bore ke nungwe kai ka a pare tse ko tui kha a go kara go ase ka tui kha pende ka clear na pare tse ko a meta fresi ka ngwe ne khan sesta ga pende da go no sundowns a khan sesta ange ata bora ngwe ke nienta ga khang khang khang ta go si khere ya teno nwa ta ka nwa go pare tsena ning e ga kopie go isenta te khwa atano ninga de pare tsi ko ako kuri a kwa khwa go bora ka ning e ya wo wa ke kipa ma eren o wa re tikoma ave kham kai ke mbata ti kwa nega go ise kipa ma tswara ave ta ma mbata wa bora kwane ka kipa matwara kwa go bora si amatana no ange toto dikukara ko yele first half we eno ngo pare tsi go go kara ga wan ne bora ta ha 5-0 kwane ka a bora diki tamsa off target yeta mo fokeng eno mo remime tu drizi on target tu i tamano kipa ma sekere ma ka bora ga ma khao ga mkhwetlo mo ne bora ki ayai ta te te obert college ko kwa tousa am ama kain te kwa ngiba
0: Tita komode kwa ngere kado akita mwa bora ago haka musika Timo rikwano go kuma bora kabaka na hakwa go sikita makano Satu ena mwa ata pete kam Kakita mwa deveke ruku kopare tukumama Mbata go kuma geruna kwa na go kuma bora kabaka na tere Danja akita mwa kuka
1: Tiki ata iya tewe kwa naika Kipa mbata mduro sinza pere kwata hanu mbata mtama pere kwata na Kipa mambatam tu si kainza borek, mambatam aiki kaita ti borek, mangoro ikati mkoma. No, akwa naika iya, komna anza sinbata kamate ofu, tutak derikuwa iya te, abo, satia miwe ngiki, borek, chakung karana ngiki ya kwa takono. Konazi, pareti, fili uwa, tuiha obat kolizi. Now, Sati nga ago anza sino ata no obet college kong iya deka nga bora eta.
3: Kala kang kwa da kwang hako, sika nga kwa ka ke kalama ika ku bola, abit nga ma ke kala ikwa ku bola, kang nga ikwa ku bola wa ikwa tui ka hana preza ke pariti meski ka ku kong bola, ko he bola ge ka ku suet e kona bola tini ngumat ike amra tro in hun, ka kang hagi kala nga yoko ku bola da masin toa ke bola ka kumisela si che e pariti ak kwang hako, ko emba tage wana rigarong hun kama ku ita ka ke tam da ki ikipan, ko wala wala ikipan ke, chike jwa tu kwang hake juge chigde nga bola ke fire, kakia makwata le kakia fire ye chidu ye tuita ye tu inga bole fire wa che bola ge kwa kwa kanyi hamke yi daku kama kwe bola nga yi gya kona kia firi ta obet kole tsi khawin yi gya kona kanyi ga nga wa yi tiuta tuwa defense tawa yi nga gya ambra strega tsa sangwa gumi yi gade bola ku kawa oli kuna ta ga yi kadu yi bola nga duka nga yi nga kuna bache mesin kwa bola
2: kado so metu o tisa a ke amani asinga bola pariti mo chinji hale di mo chinji a tokuna van migani mo gukha mbuthumo u makhopa tito khunagala masin kha nguma chingo a chingo ngo khuna mathen a mfukeng nya khajga na mathen miskin na wale ni mak na sa chingo se si ga a sa a college van sa ga gu ka chingo a top goal scorer ka kuntenda daga swan e kopo sa pani sa gi sa chingo top goal scorer da chi mang khama ko bholang kavita nikaga ya gyachi ga akwa ga provide ngana tito masongwai kala samutu credit da bola gi ta kasi ga vanti no sa da sigi streka leon wa to top goal scorer da ga sala khuchi khatsa si kansi amane asnga ka
1: am mutai ka ti do wate ni twai twai ka ga abdeslam si chinza tati kwane ka ni bora nyamata ke timu watewe mbuthu mama Timu watewe mofokeng. Nitsemra tsakwa akiti dokwa de oe mofokeng nga inza kwa nu maswangai kana ko tawe kite boraje nga ko zauka. Nungne hakame pareti nuda hatsemra mahopa ka nu tito ka kwaneka tito bora nga na kamaka apolesi nu mofokeng tas nga inza tehono bora ekeng kara kya kora ko ka ka go nu mahopa Sieker maka ko ham boraje. Ai kyara diveno tudi. Tanga ko naiga.
3: Ya baso bolagi kan kamo gme chekama ya haftim ko lagay mag gudita ta platform tin studio ko na diang kwal kunham chipa kangge ta gudita itcham ke Kimbley studio.
4: Xka FM 107 wa kunwe ke ya wanke gamer chigre of them tron ndam kesa commentator tsa sa class sense gigis kama ngam ke bola te chigi of them tron ngi kwanke analyst tsa ke kwantere wa tsa ngi kokoda suma ngi bola don kama go ate chigi of them tron ngi kwantere wa tsa ngi kokoda ga ma chigi stage kani kuna hasen ge bola maka ge de ne kwakwa mjume ku kwa gingi kwa ubet college sa Orlando Paris gani kuna da manke pole position ga twa tsia tsa sengi kwa Paris manke 45 minutes tsa ngi ngi de kopa obet college ke kwa ngwa tsa ngi kwa tsa 60% ke bola ka ngwa ke kwa antene da obet college wa 40% ke bola ka ngwa tene ba tsa ngi kwa ka tsa sing shot on target ma bola ni tama ma obet college wa na ke kwa mangi yela 45 minutes tsa ngi mangi ke wa na sa shot on target ke kwa antene ba tsa ngi kwa tsa sing ke pare tsiga ni kuna ya firi ye gete wa na ke kwa antene ba tsa ngi kwa kwa ikha ntana ka siva ke kwa in ka ngi ke obet college ka ni kuna ba tsa ngi kwa da mangi bola tutru da donga singe pareti mangi yinka kumkama kwege bola tene wachan ngukwada mangi bola kumkama kwege te hana ke first half and so palita yuko cha bola klapar ke kwa nse mangi hinkwa bola nka egege mwa tene wachan ngukwada mangi kan kumade kwa yige kwa tene wachan ngukwada mangi chika singe second half ma agede na kwa bola nka egege mwa tene wachan ngukwada mangi kan kumade kwa yige kwa tene wachan ngukwada mangi chika singe second half ma agede na kwa chinjiga te makauchi agede

ska FM 107 o he ta khono nya ga FM po ba mane te tswa di teki e ya gwa ha se se ire ka ti sa ti Reinhard Kulabi ka punda ka ntseone sa ke tsamji a te ka e ku tshwara mapontse he dikim khara na to tsamji ti kha te ncam ku jito khara ji kan o nyo ka tseone sa twen ti u ane soka ti mi ya go tlo se na twen kara e ya go te ka e ku tano twa ta ke radio inde te radio sino 12 ire sika khiri ya kon e ya go te ka e ku tano.

Dreamnitegi ngoyidumucinga sizike konke radio xkefm temjegi asingi umanqinga ngikacholom tegiga ngwakacinga kangiya qhelithuma kwadibekene kunna nginokuthi agiyasengxa ugodaba okuyikangana ge yawamtan koyika siga maqemta program adiwke kumtegi aqhabata kumthetho chekebona gachisinga nokukangi yawakalukele ngumtan ngumdini gitangqondanga ngakuya tegita sagbanga timam tegita chukhamngo unta program ki ansini ki yikoma sigi bulasi titang lepo nertin siwa ke ni xem te gasi ka ma xem te gasi yi gasi ka ma program ki ansini ki koma si wa min aleni ni ala stam te gasi ni program ta fitika ma wala sengi chang agite klik kama ko ya de ken kuna ki kang ya wa de ki vial stam dem te vial stena kalokiliti kana ko kama wa dog ya fela khait katni kita kali kama wa vilong se gane katni kita kali di kama ki ya wa ngana ko ka ya wa economic status katni kita kali u himte ki ngwa tnga khwe ka higi ya wa ta ke so go gane katni kita kali tma ko ya himta gi ga khwa ka ku tnga ngam cha program ki gang se ni ke yi koma sin de ki asin ko gi 5 minutes ti tra tra me ge ngame giden mo de gnu sis ke kon ke radio x ke fm ni mtu ke tu to ngwa mtu program yang ke don kon ko le tum che ula sa inte ki ta sika ma ke ate o ke kon ta ke ko ngwa mtu program ki ng si ni ki ko ma si de mtu ta kan ngwa ta fita sempre ki ko

Un'intensiva, che ne abbiamo già chiesto un po' di sempre fittenghe o mzala, che vuole senti chong e deep sin, so schidung ho detto che vuole un random to guess, perché tu dati un nome to program, che tu da gita sa quelli di gunima, un to gita chukram nome to program, che un sini che i come si chiola senti chong un to guess, che il program già fittenghe o Ola se a gita click kuma kuya de wikuni kuna kika ya wa de wiki hi vialstan da tisa gita wa vialstan ma wa mti om ti ma kan nga gita a wa vialstan wa kum te gi kwa igi ya sigama klemta program ki gang se niki i koma se ki wala se ta khoni kim ta program gita gastram ta ki Wala gang ayam ta gya siga makai ya sa aku liti gani ma ta gita cukam ngwa ta program atu ki kum ta gya kawin ngwa ta program dam ta gya sengke ngwa gya ngwa kama skola gani bocka pa gya kama skola gani ta gya sengke di wia kharat er kletir si gani hikwa hikui tok ma skola ta gya ngke sa tisa tui kletu ya ni kikot ni diwi yi ki kam kia mana kha ni diwi ngi ya skola ta kwa gi kwa sa dawa ko o kha ti kwa gi he kwa ngi ya mana iba ki dawa ko ya mana kha pal ngo da na guti wa e ya diwi ngo bilong sa ngalong sa ta kho ngo ka ti gi gola kula ke ya kha gala ya ngo kharak er wan me ta maskola bnem te ki ya hana ku ya wala se tamta giasan kika awa diwe akharat er kliter si hi kuwa skola hi glat o sa tohon hi diwe hin manakha sit ni diwe hi ngwa skola hin longa sa tamta sa hi kongi ta kwe tam kwe Fred kam hasza Filemo ka Mary Renisia ka Pasi Yesaya Antonio Felicity Chinongo, Rian Apindus, Ernesto Dalla, Soria Magumbu Dalla, Christopher Dixon, Abednego Conserve, Flavio Luca, Jaden Magundu, Marinda Alfrino, Kaone Matt. Toka wa dus ge ya kala to manaha ya khra er kletersi ta kuwa skola ta sa to manaha i kletat ni diwi ye na diwi tra ta wa skola ngla long sa wa mitang gim ta ge hana kwe ta kum ta kwa na khwe kang ge wa kalu kelewi ta tini ge ta tunga ta sa tunga ge tema ta ge ta chuk kum wa ta program ki gang se ni ki yi koma si ki wala sen ki chwa ngang dam ta ge ti sa Im te gita ngon te kanga ka ya wa vielsten te gita sa vielsten ma gita o kham kule o vielsten ke nga im ma gita nga kim ti te gya singe vielsten o tike gya kan ya atusten ma gita ne kwa ka ya wa kasona iti gane khuya kasona iti te gya kang gya wa khalle kanga na kwa kan te gya forspoot ka gita a wa wakwe ka ya wa vielsten a gya ya kali uvani chige hege ka chige he mana kwam ka wa holisti se bakhrib yehe yehe at to ke a avisa khait ke kama wa ngani diga magi ya wa chige he a fogesika at e ke a alkhayela lewensgehalte afoges ek amoni ek ya khotri ga ki kwa kwa wa ko ka gya wa ka tika holesti se bakhre po tan te gya sang ke ka wa tike he agi ya on na ko ka wa fisis gani ka gita khali taka tine tike gya khali histele ka emotional gani taka tine tike gya khali social ne ke financial gani o ko ga tini gi ya wa mta gi wa ya ka o program
ki kong si ini ki yikoma si ki wala se tam cha gya sen ki ngana kong katiti ki hika wa dibigani ma kulite ka kita a kali o him cha gya kwa ya kango kaya mta prokharam ati wiki kwe mta gya ya kawin nga mta prokharam da kawin nga mta prokharam a kita gastra mta ki wala kong iye mta gya siga ma kain ati ki kwe mta gya kawin nga mta prokharam ika nga nga wa prokharam nga ya ato wali ya si wiri gani kuna da mta gya hanki mta kwa nga da nga wa tafitagi toh.

0: tisimo wola ke XK FM
1: honor ten siwa ke niha
2: ti de mawo tokandwa ke tetana ti de magana twetsa e ti de magana ke giya de ta a kalenwi yakethi sab yadede ke mpame kwa kulede ta ke mpa abage wa kwa galo dake a manxeke mpa kwa kuba nqi phacwa qulo thathe ale yathe ke he ta xa kunqunqa manje wa dare ngidaba ta she unqunga kuba nqi ta toke kwa qulo kuna ta sinkesi ndo ta kale nqa kwa tsade dake mpa me wa kule dake yathe ke kanqi ya wa kuba nqa a ya wa qunqa ta khanda nqa angcushwe xa u ale tandelenge jamwaza nge khalwa jwanda nge kamkana nge dabati mande shimuka te shimuka e yatano khanqatwa khanqatwa nge yakati demaka ine gege te ayage nge kwame kuba kuna ka ushinga te ti demachuma te nqu ti demachuma ngukota machama hambe tanju nge ti sigcine tishada sha kulokula kahe acha kulokula kancathi kancathi kahe wathi chonqi manje khona gcwa thi chonqi ke thi chonqi kasha cwa qho ambe ndo he wonake ndwa dancwe cincwe nelenge chamoze xa kwa ncane cincwe singe khango tuna da nqama khutuna kodwa unge khamata athi shada ke dancathi thi chonqa ma yamande kukwa tasingatachi atachi chasakwe ame ukham ame ngcinci sando ngqoda ngambe ngasa mtuna da ngaya singa imda sa mtuna da ambe ya ose qamata so ahma kechia ti sa momo a ta ke minga mtsa sakwe imda ke a mi ku qama ta so tsike ma matu nge kaba kwa shumgoxa ka fili koko a ka na ku ngcumtsa cha takie takie simkofiko kwaqungu mutsatsakwe takakwa qungacha micotsa chegwankula simkofiri qungacha yashida kinani yati yemashaqa cha yemashaqa qwakuto simkofiri niko qungacha koko takie mama qungacha mama tusakonde ncingacha ndibita kigane wode a sekulo sakweta ke ngimakhadi bitawo sakhawo abe ngikhala kwekhonje khala cha cha gaitisa tasha njuke qama tata yathanga wanguja sakwe ta njuke qama kada nge akanye yokola da wonda nge jwa ngcuya kuko nanika qhaka cha atwa uthamda nganga cha khanisanda da ambe ngode kutshika ke mda mtuna da kajila eh wona kita ngame akeya minge so ahmeti amanta so gama tumtsimtsane kho takita tama kunchi tifiru tifiri mangia de man kunchi chicha takini ngimi wonu kunchi cha koko twa twa tifiri moko kukula tifiri ta chicha chicha koko twa so ya unga firi koko ya ama yawa migqadanga kachaqa a mitwane ne tone sin tsiga ho ngusumtsa ta tsiga de kunzi shumfiri firi ta kwa kunfiri ka firi ta agitate mi go ngadile ho kwena ya shumtsa ka kunqwa tsa ta ta tsa firi amen sa ntho andwa sekwa tsita ngwa shaka ka go qha tika kushaka kakuqha tika kushaka kakuqha tika kushaka taqamanda ncwane ncinga kondwa ancinga sathi alisingenya yadibi gqaxa tshu tatshunxika ncuni qathini kaqhuli kaceke qathi tshu tatshunxika uqhuqa tshini kaqhuli kaceke qathi tshu taqamanda taqinga saka saka dake tat sum kufiri masa trosi mida qamma wa wasinchonda sum kufiri ma Amen. Adoa. into the Nanda, keep ring with the clue, a car can't go far. Ya, and call. Young man, daughter, and click the bar. I guess I'm to be glad you did, glad you did. The count come away. Who's her sadder? Joe Nakasa, I soon could feel it. The count. Tang hm. That one was our nature. The catch a quack a good door. Amen. Come good at Gambi. No man, as I see, treat as I told him that he do it as other. So I can't call the one that he do it and hey, when I get granddaughter. Yeah. Sang ambil yang tu nak tengah sen dengan sen nung nung praga tu nak dengan heh nak yang ngan tu tengah dah tu mama tengah lagi kau nak lagi mager caci tisa umu ah matu anca tadi ada lagi semua tu kau tadi ibu kami tadi lagi tadi mana ni lekwa ah ini tadi yang sen tu agak fili anca tadi yang minggu ni tadi sejuk kau nak kau sen kau fili Kang acami, kang itu aku musim kofir gak kutu acami. Tak iya, miko kungka firi, miko kungka firi. Tak iye, tak miko kungka firi. Inda ti, inda tak musim, musim kocha tu miko firi, kafiri mak kungka kacai kaca. Ya, kanda kungka kaca gak kujila, anda gak amin gak tentang. Tak iya, miko itu ada miko kungka firi. Ya, tak iya kang ni, mcao tak wadung. Don't go. Don't go. Yeah, don't go. I mean, Sandra, come on, I'm going to go. I na deke masekula kafiri ta kobo kai kubin o hanga de akwa kobo ku singa ke ngati no kufiri ci fiti ku ku cika menka ku ta cika ngai ki pa de pa da kula kate ya ko ya ngaka tantan ambe ku kobo ku kobo ku tu an ko da dum to da ambe han ko tu na ngudan ko tu na ngudan ne han ngai ya ya ya ci sana an to ya ke ja ko mas da kam Kengai mengkatu kaka, ka matu ka, engka kaya gua tua kungkang, kah posai kah gue, amin ngan dua dengai, ya gak amake sentuh na aku gua minta ta aku ngah minta tentang, ta minta aku tak tua cowok, ta show ngah tak gua cowok, a cuci kau tak gak ngan cowok, cuci kan memang tak kungan dekang gua cowok, amin kulan kulan, ni kulan kulan. Kalau macam cawan kalau kalau minat, ah ada cawan dan ada cawan, ah dah ada gaya kang he, show matu kam ku, matu kam, dah kalau kau cium bingkai atau, tak ah minta minta kam, minta kau kafal, kau mana cokat ni, yang datang gua, ya cokat ni, baku nak ingat ni, ke kulit ingat tu, cikgu, kam, ah, kau mana kau dengan senda ingat ti, kau macam kata wak. Kau tentang sungguh feeling awak ama, hei unak, hei, kau dengan kang saya dengan kau dengan caw dengan, ukuran de kuan dari mesin de kengosan, kau menjusi usai, kau tuna ni kau menjusi, muda kau tuna, ni menjusi ni game menjusi usai, muda kau tuna, de kuang ya cuma cia, yang kuang tak cia de kuat daga it cua gila kuang. Ni wakam dole nugia ambe patin kholo to kanto ta ya tei juma chota kwa ngob chota u kama kunda ta na ka tubu ngai ka tubu ngai ka tubu ngai ka tubu ngai ta ta ya ga kula ta sika ta sika kukto ta sika kukto ta sika kukto ta sika kukto ta sika kukto ta u kan kan kan kan ta u diwita kwa kumsi te fafale ngu te gane wata ke ah nako kukankheka ke giya kundoda masikete kakhulata masike mangqwa kulete ukwana kajeta kakhulata na angancincisi dake nqe makhla cuma tshoda kwaqhuma kwetha khana wasung ta yakiya sa hambe ngqode singa ta ngasa phaka phaka tuna ngasa phaka phaka tuna nqe nqe sangqe sana ta qata nqe qatsayi xakhoda nqe tshoda singqoda ke yakaja nqe tshoda sangqong to ngqonqe mede ke kang cuma khana tsha kwang ti tshoda ke tsha kwang ipeswa kundang uwa gama uwa e takati ka khololololo ta u cupu cupu kati ngole kanda takate cha ukata chingi tan te dhubia kuna chingi kata nge chota nguwa nguta ntuna nge nguwa nge chota dumkatuna ta nge mta praka praka tuna ta nge chota nge gang kong kong chota utamta seka nguwa ta naa taka tubusi naa taka kasinta ka tram kuya sini ye kama ji mama twa kwa ni trao de kwa ngai trao de kwa au trao de mawana ka twa panga kho sin wu shi jang sin na na jang na jang na jang sekita sekita sekita u du da ji de papala ngu au de khana wata praga praga ta tisa de kana wata ke na na na na na ta khana ndo ta sat atanga ta khane koi koi kusi ata ko de khane chota ko kon ka ta ke kanda khane dubi wa ko egbeke ke ta kun de to ka ta khane ta kun de khwana khana tia ha me ngau na khane chota utama ko ta ve ka sin da ngo bu sin na ta sin da ka chota ya se ga ne wa ku cho ne wang ta ta la lang ne wang chua kang khabita kake a jokula kwa chuta ngo de no khache ko to la juja juwa kamdule kamdule jugya ewe na ke hando ta ke yanda ta ke yanda ta ke yanda ta yanda tu la tabata dibi ta kuchi be papala ina hewe na ke ta ne kamnui kamnui ngambe ngo de khanda ndo ta utkwanga tande khe khololo ta ugaya ya kaunda kandu hai dene khamda ne dene a kawanga gage tabaka kata yite wala ke khanne ta tabaka chike wala ke khanne tabaka ta chike wala ke khanne ne ta ya kwa de kana amta lida ga ga ne jilam talida ne ka ne a ma sia ngum kwa to kata ka kulata ya ka ne sho chike mcha onwe mawa chung kumu dachi ama chung kumu dachi goko tangne kumu da kwa de mum de mang da chung hai a ni ni chombo ngan de kwa chombo tia go da chombo ko chi de kam ta ya a kwa ne a un i ta sha kwe a ta ka ang ma ka o ta ka ma ko tu ko ka ma ko ta an no ana ana an a na an no kwa da ne ka ma ka ngo bi ka ng ya no ma ta ni ka ngo bi ka ng a me ko kwa ne ngo bi nabi a ya ya no kuta me ka ka kawa ka ka kho hey tan ne akia ano ka ne ang kuna kam ne tan ne ang da ang na ka ang da wona ya ang ne a kho ang da wona na a kho da chi ka ka ato ta ya ya ne ha ma kwa da ya kawa wa ta la ka tsama wa ndo kwa chi ka kawa ta la ka abashada ke masha atake kange anikunda unge ndenge tsamwa zanga ngegcene a khona ngizam hayinga ungani kuqhaba kugoda ngicene khona ta ngakhe akitambula ngomake tane khothi ke khoke khada ngoda ka ngikamtsa ta ngi inune khoda ngambe khona ngikawanci abale khona okwa khoda ngi tayi ngana ngicene khali ngoda kana ngoda tet kho ngoma sita kam yau ngoma ta taya chika ma ke kwa ke cha chike ma turu de kwa man te ka ka ka chong ka ka o ka a chika ang khung ka yar ame hambe sinqodwada u khama khokona dambe sindwa khonqwe kuna dambe sindwe qole qha qole sithe gungungu xa kodwa nqe asinda sikhoa awuri kumkhoi xa kodwa nqe ane ncune ncinda nqa nqe thoda nqe ngona nqa chu ta chwa chu shi anga thoda nqe unqwa qho sinqinda nqanqeke qe sinsim ju sinda nqanqe min abuke qonde ke icoda xa xa xa kuna ta imane wata uta a xa yakha inqike xe Tiga, ah, ah, juga ni, cikak gan kau kau juga juga sih kau itu tunda kalau wajah anda kalau tengah kacau esok agak tak kalah dengan kau tengah wajah anda kan, ya kau tua. Ni mak ayah kau hendak tahu kuda umman, asingan, tahu tak? Kaya tengah kau ini, kau, hey, itu ada dalam kanu kau, ini kan itu, yesa, kau ni kau, cuma ikat gaya kau, atunga uang itu, engkau gila, na, ya kau cikai kau tahu kau. Eu na casa se ganha bem então não é que a qual a mana eu não me cai mana aqui não me chuta cao eu na casa a chuta o gão de lá é com o meu chão também ganha bem dumbe chá Then come to me. I said, I can't coin it. They can't coin it. They can't coin it. They can't coin it. They can't coin it. They can't coin it. Yea, you might keep going it to us. Drink a game, my quarter of a tabita. I know chat that go. That I know no take later. Clack on my quarter of a tabita. No chat that can it go. You might keep going it to us. Tick for an act on women. I'm not talking. I'm not. Kuna man akai wishi se imasa tuna juasa ikonkwi wokundwa ame hadibe tandwa chike kamda chike ame o goda ngumngangle ngoda dumkhatwa dumkhatwa ganga ame ngane ange ngai umka na ngodi ka otane phaka phaka twa da ngambe ngongane che ganga goda ngambe chakuta ngai gwa ngata ngo uga akanda hiwa a ngau ngau a kaluga Ah, jumbo gangen ngong ngong gua dah lu, ngah ada, wana muda ngah, pagak pagak gua dah ni ambil ni dengan nucah ngah pun saya dah ngah dengan ni, kalau ni garden ni kubah ikan ni, kalau ni garden ni kubah ikan ni, kan ni kum kau kau dah ni cik ni kagak kena, ngah dengan ngah sendiri, ah, mika kan, makan kau. I'm going to go to the house. Aki ya ka e ngode twa pili ni ta kuli ke du to to ni ke a a ngonga na ngwa cho chombu na a ne a ka gika a ta ya ya choda ni a ta ka gi ngoda a choda ni a changa tu na ka guda ka ka wa ngwa kana kuna a ta ka ikam ngwa tu di ngwa tu di ta ba a cho chombu ni a ngwa da iwa a ti shaka a ka ya ta ka gi ngwa kunda ta chombo mumu a kawushika na nita isin sa sa ndo na sang kwa a to a ndo a chan na kwa we ke a chan do ta na do ta la ka ta ka ndo ngwa ta la a la ta ngwa nga ke ke ta ta ta ngwa ngwa ka busi ndo ta la ka ta ngwa ta la ma sa da ke ma sa a ta nga ne ke ya kawushika na jilda a i chan ni chan ni cha to ngwa Hewo naga nga nga nga kwe tongchi kwe dambe shinkundwa ki maka dan gu nga tututwa nga ke kwa dan dupe ta kichwa kwa dan nga sari kaka nga chao kwa dan nga kwen kwen chao kwa kwa a dan nga ki ya kwe ukuwa shinta nga minga mindwa a nga dutwa nga chao nga nga chao kata nga dutwa nga nga kamda asana nga ngode nga nga kwa nga a kaka kaka nga kwa dan nga nga nga kwa a shaki chao nga kwe tongchi kwe dan nga chikwa nga mbim uchwa dan nga kaka cho a dan nga a nga nga Good and not a little bit of a little bit of a Heu nak de kae kau kwa chinga ke a mi milenga si ga milenga si ta ngai ka ni mang ngai a u dai a ngai ngoi dai cho tu a da cho tu ni ngai ya ngai ke mi ngai mi nga o ta ngai sa ki ta ngai ta ka ngai ke ya cho ta ngai gua ya ga ta ngai tu ta ngai sa ka Heu nak ngai ko de ngai mana da chi de ngai kham da ngai chi de ngai ka ngai ka and chu ada guma kaida ga oge ko ga kwa a kana kuna ge balanda kuna da sana gada ga a cha cha cha da cha cha da cha da ngon ngode ngon kai kai nga sum ta sum pidi a cha da nei ga wi do do da sin ta ngo do do da kwa kum do da kwa kum ta ve wa ku kuna ngwa kum ya sum do da a a nam ka kwa ka cha Eka fili ka kekula. Tae. Kakakulika ka fili maka nawata. Kakana ka chavu etu. Tae kanya. Tae hei. Kanawa. Tae. Kanawa ta asumkana ka kacha. Kakakulika ka fili. Tae hei. Kanawa ta kawa kacha. Tae kancha kacha. Kata kacha ki sukula. Tae nene. Numishumna. Numishumna. Mishumna kana wata akni ai ai tagi ni ni ke sinka da ni ke ta mang ni pisa aga kama tagi a ni tradisyon ni to ngato da tradisyon ni ke mi ti san ni na tona ma ku ma ku akha ye tagi mang ke ka mang ai aka kwang ha ka tagi a kwang ha ka to ta ni ti tradisyon ni ti mishumna Kamu cuci semua. Kamu kah kuang kaya. Miman kuang kaya. Nanti cuci semua. Agar ni awak tak agak ada tau. Untuk mesum gak ada cina. Ova agak asam. Untuk mesum cina. Mau tak mat orang tu semulur. Mak kah kulit mak cotok. Mak awak tisai. Tak buat tisai ya. Dia tak. Wei, okay. Tak tang. Mi ma sen man sum fili atwa sum fili de ha un ka kai kwa ki daga ya ga wa dala ga ai mchi ka kan ngwa chami ta ke ngou ya ke ga sum fili sum cha ga ge ge kula ga isi ka nu isi ma se che ke ga te isi na ga mu ka ta ah tu to di bi waya njuga nga de ga a khne cha kwa ji ngu to sum fili he Yunangwa kacha, kacha. Yunangwa kacha. Shumwa kacha. Tetuwa kakafiri. Kanda kakafiri. Amwini. Ashumfiri ndo ake. Mwete kukuna ta. Unu shumfiri. Kanda kakakaunga. itse xa ite ushe iwashu mfiri khawo twa un u u yagi dai de khamda ngawde ngwa ngwa khama khama jise nami namishu namishu ma u namishu ma dasi kwa de kham kham singa ngwa ka tam na angcwe yai yagi ya yagi khamu khamu anga ngwa asinga ka ka ka tam kwa ngwe ka tsaya kadibichi di chaka kaika guna chunga u ngonga ngata sa changa sando de gungum ka te uga chi da ngwa kuli da ngwa kham kham kwa tu uga ti shum sando da ke sando da sando se ke sando ke sando ke sando u kama chu khole ga ba ti shum ngwa ngwa de tawa de ba ba de so we say ga ba de ga ga ta sna sangana si dekwa ko tak ame wona ka na tak a a matona ka ya matu na tumi shuma atanji ta ya kachi ke kakwe wona daji shum daga wato wona ka han o ka ase chide kaya ka chide akaka chide kuchi da wan kuma kulika kungu kungu ichaku ichaku chuka ya ka ase ka khoma ka ke to awen na ya kongwa ya kwa ke a ya ka ka ka ke kong ta ma ta chi da gwe mu wa ta chi shum ka na kula ke ke kando ka hundo ya chi da wan kum kwa du ka ma ke ta ka ma ke ta na ya ya ngwe tu ta wa shum ka na kula ke kando ta ka nge a to ke mana ke a ke jang no shum wa chi kando

FM 107.9 FM siki tsame ngcesa temono se kota nyaga amako tsamgum tsamenete tswasa se ngekra kho ha no bamba bamba to diwa ka ha atsam khatwa khwata teta radio xka fm seta darana xa tenqece kota we tsamme se yangibi na kho ata kho no ngoto no ti tate xa ikwa teno teme xa ikuma ohi oro tsamce usa checka ke mcu ha ma ate kho ha mapeu e manxema te a ka te mcema di 3 and 20 ka di tse a te mcema te komre kho ha mei takte tem di a mei mki se ko aha gum aha e kwa kwa bere sena khwata ya kweku mei kama kwa kota te kinge khusa ti do te kwan te ukri o viek mei me nyama khwata kwe te ha he kai jaku mwate kuri o viek mei me akuri ete no mei kuri na kwa ha yunim se ta nganu kai jate darana kare kota ukun sam programme te we nyama te a ka te si ditango ju kam heta akona ka tswana gona no nge o gona tati xa te nxa programme shoka ditango ngo ya tuwa ko tsekere ko kom ta kon te no shwere mat ku ta hinke a o futa kona gana u te ti te hin tswa gona te no shwere mat ta hinke a te o te ta maha jikangote ana ko ta o te si ditango go eti lo ditango go heta kona tswa go a swere matlo tam bamba te tsam nje tatu anka tera di Marcus Jetembum.

0: ikrena ijunqa yakho netate
1: hasa tek etsa go ka tsa ai khwenano pass
0: okay nungi o ikwe kwe gano tota se tota te kon reto tlo tlo si yo khwen
1: teng e tlo go ke ngi kra tita se na vo de kuye go
0: na tlo ntle magi atek
1: ti wa teko
0: nga si tlene
1: nga si tlene sambu
0: na tlene
1: ti tlo ya tania sa ku ya tania
0: okay tlo na hanwa tama teko nda
2: okay ti ti tlo nha wa kwati te gaqwa bogoritisa tikweda mcenhe nini notiteto ome hadrika tabangicamtin kaya kwa hema sambo kati timkom aski notit mbamba te piru ma timbamba te yafta ma Macha teko, macha South Africa ka teko cha. Acha tiyo siro kwa cha mba mngoli kwa cha. Piri cha. South Africa ka teko cha.
0: Takona hambu sa hini na ka teko hawe.
2: Nga iya ti anave. Aka ti, timbu sa he. Nini. Nga iya timbamba ati. Maita wangi ngisikom kaya ti mbamba la tata. Ang kasi ko tayo ka ako ti iti.
0: Okay. Ang tayo ka.
1: Di ako ako.
0: Ako na tayo na magiti.
1: Tinda masambo di tayo.
0: Ako na.
1: Tito na diri.
0: Masambo eh na od ngayon to tayo ako.
1: Ke maka ango masambo nga tsa nga tete oqo
0: tsa nga
1: bile tshiba
0: tsa nga
1: a ba tsa nga ba masambo
0: pe ma nga tsa nga ma
1: tsa nga mqo ma khoba kha ma kantsoba
0: ndego to wobe ndo te ko nga ke sha ma ti
1: sha ma ka tui ha ba ata mo a shikerenge a hono Stora mahambe be cha aya. Tama mao do cha ki ha ka stora tama mahambe be.
0: Hambe.
1: Ha ba.
0: Nda kwa ngo tete tenga
1: nche. Ta ta cha ku nte cha ko ima wo sha. A nwa kwa ta cha ngosha. Ta kha cha kam sha a kam.
0: Oh.
1: Ta a cha n khong ho. Ku nga di ene ki a in ku nga di ke be. Ta u da khong te kam te yong.
0: Ke
1: mang tsa tsa o ie tsa o go mo te go be ga mtsang o ke ya go go mang tsa ke mo ne thi ya be tsa ne nga di wa
0: tama
1: tsa ntse kwa tsa mo mo ga ma no di tanda kwa le
0: pa
1: go te a di tlo go te tsa go tsa tsa a di tlo go te tsa go Na ta khonka yang ke tsam e ga tsana tsam kuria ng ta gaiti no nyama ko kie
0: eh
1: ah ba na ngu ya ology tsame ko di no ku jiwa
0: okay
1: a ta yin
0: pen ya atwa ada gele kwa tikita makana ko tie
1: tie ba ada ti ta mo ga kwa ka ya ti tswala go imkwa namka
0: o ga kota mo to koro ga
1: ah ba a ku tswa ba ah ba mo ku dem ya a ku
0: Ke no makitung ha kume ka tsa ka re ga tsa o se ka go kwa.
1: Ke tsa o tshe ku ng tsa ba. Tu na ku ng tsa a.
0: Ke no o re tswa go di ba a tswa a tete di tswa go.
1: Tswa teto. Tswa nye teto o. Ke ma tsala ha mbe kwa na ngu e ye ha ti a tsala tene wa tam tsamo a bala tsam. A ntuo.
0: Ke no tsara tira kwa ntatsara ntato ga kwa tangi ka ntumtsara maklaya
1: tsara mate go wa go ba ga kwa mtlaya mtite o tsara go bengwe titinte ngu yana go te tsara sa go bengwe ka kote tsara no go mtote go wa go tswa ka ya hamba oi o lokala tai kwa na te sa go tsara nk pia

0: Teníamos agua chicha la gente. Ah, safari con tabo te con acá.
1: Okay. Ya tirta holo sue.
0: Okay. Con la hana. Tengan gas de más shampoo si te te. Tío con has tacos.
1: Okay.
0: Todo de más shampoo si te te. Ella ya está con en África. Tate no gau si te te te. Acha mo go con en gau ka he. Dan ba ji ata ka khon o ma han be nya na ga man de chwa ma she ko ka cin cin ai a kha o ti do kwen ko kai da tin ye chem ga ma nge ku li wuru am be
1: nda ya ko wo ya na ti
0: han be de am nge ku li che u da hin ye am nge ga wo ti a cha mu ko ku we ga u si wa ga te e ye nya te tin to de a en a ga to she ko kya nya to ka ma te ga to de no te de a ka cham ga u he te siège ta chez je ta wo te kulino te coin charam khama khwa ma sie ko khuo ko xian ko te hin ta ma ta ko sie ko charam ma sho para na khwe ti ko ngai kuli eno jara ti ko ni ko ko mama ko ni pa du ye te ko gau te e ti ho de kwa na a jara ko mo khwa un wo ko ta ma sa pa le a ta te ko hin ye te nga o ti ta ko te de te te ko gau o ti a cha mo hi gau si wa te te Tago ti kai wo ti ehin be
1: oh
0: ti kai wo ehin be kya hin kala ti ta se de ko a ta gau ka be tago ti kai wo ti ngom gom bom ti te ti to
1: oh okay ti kami am oro manja ti ngom sa ro tum mana ta ki ya ti tur na ba be
0: mama kuni
1: ndet ma ta ki mama kuni ta
0: ha
1: ndet ma ta ki mama kuni ta mama ji kuni ma ka tsong
0: a ti Tak, de kali awak cewa unu, mama kuni. Ah, neng ama kak itu buat dia ambil. Mama kuni semua tu, mama kuni tih.
1: Oh.
0: Ah, katanya buat dia cakap macam jahin.
1: Tiada tu buat galeng lah. Ah. Jaga buat dia nak kaya tu orang lah. Tiada koru koru nak kaya tu buat dia kerut.
0: Tak, kau nak hein tu di kau buat ni. Tiada asyik di kau kau kau buat tak. Tago ti kawo ni we cha guye hi kwe ji twa na kawo nya tu
1: okay
0: ah sa tra kam de twa tim ta sim da ta hi ti we kwe choli ka ye kawo ti tago ti kawo go ti ya cha ta na go ku mo hi be cha ngom ba ji we sa tra kam ti
1: ah
0: ti a wa cha
1: okay
0: nga da swe go
1: a twa da ona ka ti onja da go swe e wa
2: ka shi ko ti ko na no ma sha bo ata kya ta nge nge hambe ganga tetete a cha ya cha chali na khokote khuwa ta bambo ko nya khote a gau kha te gau ko nu nta qabu ta khono a ya ta mu ta ma ko ikwe tle wa ta ma o ikwe ata te wa
1: no yisere ko ma kha adi mati ba tswana swere mati ma swere te kombe
2: ha a yisere ko de nga
0: yisere ko a hin ya hin ka a Ngaji koma kaja kumuhi. Changu koma kaja kumuhi. Wohanji gatwaji. Tuji haji maa sheko sheko yaad. Tuji isi sheko yaad. Tate no ata nja haji de iye kwa hano. Khaide ya khae kumuhi kushi kaa. Tako changu kumote. Tate no changu sheko kasho maa kako. Tuyaka changu yaa kamote. Tate no bala kwe tuwote. Tate no changu yako omshiti gaad. Tate n'om he chango he, eh, to mo kwate. Ta kwa no, ebu ta kwate n'we tate n'chango he. Da hono ngena changu yago yago pa. Da den an khata noka. Kiten ina nga jin changu era ya to te khata changu he. Do nga era kya le nata. Ata ko ngaji ta ko nina kya ko kya ko. Da den no ta ko ji. Nde ko mshao ma ya de dangwa. Chamine de shao. Da den no yago ku manje ku ku ku da. Da den no changu twa den no. Changu kiyet, kahit ngayon amo din goloti, kahit tana ko hin, ya kahit gawoti. Changu ata kiyet, tate no tako ay kwa mo din no, nito ay heti miyete.
2: Wadu si toka dini, wadu si toka dini, hindi may changu kungu turamuru kungu. What do you talk and dinner? What do you talk and dinner? Do you make a mutu Kongo? What do you talk and dinner? What do you talk and dinner? Do you make
1: a mutu
0: Ata Tango, say ya what they know. That and a dandra, coma, they know dandra in a second not. Dandra, et me at it, Jala, ah. Who quaid the domogon and ain't it, and it is your oozy quum. Tate no dandwa si ngate na kwe ho konji ya. Tate nji ya kaya ho konji. Kru, kru, kru, kuma. To kham timka ma guye kwate. E chem khan shawe. Aho he. Tate no ina kaka kwate no. Nika kakwe kata ya. Kakwe ama ayako jala. Nambe chom ama jala. Tana jingu ikawe. Nika chukwe ikawe. Khawa ikawe choma ngumime. Nga kwate. Tino to na mede ka nto we yiti nwa ko yi a kolo nem jala ma a si jala bangwala ma tate ne bangwala ma kya e ti tere ko a te bete bangwala cha si ko ho de kwa na a cha si ko te jala na ma tate ne bangwala ma guye ko ya ta ko tru a ko tro ko tru e tate no bangwala nja ko ne kam nja ko ne kam tate no bangwala ko ko ko ko tino Twalala, go, go, go, din twalala. That in Bangladesh is tolu, that. Bangladesh is tolu, tako, anka, himete, and que, anta, oh, he ole, roi, gambala, tian. That in no, tolo, ho, an, heti, tako, li, tro, tro, li, ho, an, he toti, twa, da, twa, ho, nan, gam, tian, tako, ganga, gram, tian, that in Bangladesh, twa, ho, that in grim, kaina, hinget, tawako, nan, ayeti, kokat, ata, ti, de, is, ele, go, ti, mo, hi. Ti ma sambo si ti te kwe stako si ti. Toti om tuhay ma ati shere ma ati satra kam twa ma.
1: Kama san uru?
2: A di shere gu twa a. Changu ata hinyeno. Changu si kame kam a.
3: Changu ma shere?
2: Ndi ye. Tu ma ti ha ma twa ma kwe.
3: Ma abe ya.
2: Tu ta te.
3: Ma ma ati shere? Nga shiwe?
2: Ata. Nasha kakwe kwa kaya, danyeko kakwe kwa tuwa shiawa, tuwa shiawa kota kote. Kaya nga si, kawe, kawe, ata kawe nye tetama, kambo kwe, ako si hisa na kwa. Dini ngeta kambo kwa ata hisa na kwa. Ha, ata kwe si kwe nga mati akwe. Kwa kakwe kwa, di, nukaw awe, nukaw akwe. Daddy, here's an ago quite gamble. I'm sure I'm come, my dear girls and women. I'm out of it. Come good yet. Messiah humble, go away. I come at that dog, no. Humble, go, I see the kayaka, ah, I do what dead, Anna. That they know, ha, I come and do it. The what? Whoa, come and do it, the what? Had I come sitting during the door. Atat, gakwe kwagwe, gakwe kwagwe, gakwe kwagwe. A gakwe kwa da. Nkashino ninja si tuwe kwa. Nkashino ninja si tuwe kwa. Gakwe kwa. Ata hiyete no, a gakwe shaja. Ah, jaka mbombombombombwe. Ta hiyete no, nka ati tate no, e gakwe nye kwaka. Ati tena gakwe, kia kashiko, amiko, wakwe. Oh, ho. Ata.
0: de di ave henga henga ma khasha jiri sha kunwe hin khasha jiri sha kunwe teno jiri ji ta ta ko ta shi sho ka khasha kunwe hin ta ten kwa teno nge she ha hin no a ka ji ta ave kunni kwedi aha ta ten kunni kwedi a nge sho ka she khaya ta teno wo pa Nessie, I sang with Tara, I did it, Tara, Tango Cowot. Tate no, Hiena, see it, no. Jiri quat, no. Not Tasia, Agati, hang out the casino. I saw Tasia, her hair, Damasia, her, Tango, her hair, at that Nessie, Kaya, Kaya, what? Tarate no, Damasia, eh, see it, no, Sala, what? Tate no, Jiri, eh, see it, good mamma, what? Tawano, Tango, her, clear the Kajire. Tanagon ekra on e. Jiri, tano, chango kai tano onot. Kwano, sha a, un e, tano onot. Nam a tao a tanako e. Wilima, a taka gluka quatera, tasi suga kumuhin, tasi a raso damsi tara, ta e. Tirasho damsete go gokat, tao ta e te go kawoti ata. Damsia goes it terra. Tara damsi angriye tara angriye tara angriye tara damsi esiye tara suka tara pe damsi etano hata na ko tara a pe dino dam tano damsi pe no kasho de damsi esara ko teno tara kwano akasi ko ko teno damsi esi gusi de tet henya henya henya cima na da cima kinu na ko cima Sangue.
2: Sangue. Sangue. Ndi maninga ndagene sangue. Sangue. Sangue. Ndi maninga ndagene sangue.
1: Kawo nyake wadom.
2: Achau kawo. Sangue. Sangue ndi maninga ndagene sangue. Sangue. Changu ndi mani yanda ngeno changu. Changu, changu ndi mani yanda ngeno changu.
0: Ata kwanu, ata tikuwa, tiki, ta kwa damshe. Ta kwanu, hati kwa gbogu kate no. Ha damshe si kriye te kre an. Khae ya, kwa hi ya, khae chan gbogu titi. No te he, jirin akha siye kwa hi. Ata ha damshe a chala kaya kwa hape ka te ka kret. Ata hinya kwa te no, nga zi kare kaya te ban tia damshe ka te kou kala koko, nga he te ha te kou kou wut, nga zi kare kaya te, nga zi jom kwa te, an e he, kia ima an zi she kwa te, nga shoka, jiri shoka. Ta kwa no, jiri kwa te no, jiri ye ti pe tate, a e sa mo, e kwa hinye toka, jiri ndi pe tate, jiri ndi pe tate, Jiri si pai, gwe jiri tali ko holi pe. Ata hinye ko tako jiri tali kia kwa hano. Damsi ya si ya ko kanya ko hinte iti ka. Nga ate iti si ko ae ko damsi ya si kogo nyamti. Ata hin hane.
4: Kwenye kigo. Tiki kwenye nyanda. Tite kwa masambo ki.
1: No musambo ke ate kono a nwa ko sa te swere mo go musambo ki ate ko kinde go ji ha a he chane go jinde ta to kwenye go te ko musambo ki
4: te tsa a ko ema ko nye ko te ko ma un o ko te denga ma un o ko a go jiga te ko nye ko
1: ta go no wa go ji un a ka go go jinde he no kwenye ka ko
4: un wa o denga ma si tu o ko ya eno ya gwa ma gwe ta go eno ntwae Takwe ko ai sam ka ngwa khoin. Takwe ni ngwe.
1: Takwe ni tsome.
4: Tsoma tu iko yane ya da takwe ni tungwe. Tin sam ka ai ko ngwa kha bana kha. Takwe no mbela ka kwa ba mawen.
1: No dinga itsam te mutu ngwe ka dinga to wo ko musambo ngaki.
4: Masambo nda ka te wo ko ta mutu tsuwe ya ko khuri kara kwa te.
1: Na tsuwe.
4: Tutura ta tite.
1: Oh, ngande ukwe.
4: Dinga umuko yala umkomo tama dinga tama yala ho umuko. Se tama kweta macunu ko
1: ngiswedi swedi kwembinta khasi khasi noma anqa tsushula suka
4: ay tsushula he inza icwala ku khame zambia anenza taku ya ntere ngoku te qobe anqo khowa hate ngoku te taku ya tinu adukui kana kunwe kuri ya hente ngote ngoku khulina kha wat ay ko se kwana dinga ma khoma sema kane ma seuma
1: ndona go reta o le ta go a go se jama kwetso se ntota ta matla go ga
4: te ka o tswa go be thunu ntse
1: ntse tla tswa ntse tsa he
4: ta ka go tswa ne kiago
1: o kuwe
4: kuwe antsi ne kuwe

0: Sanqoma de khateta teseta qiyete te twanta ya amaqeqete kwaqha qamka kuma magyanga sangiyen tamahante imang ebuta kwara ko ho yekuta qhiye cukara ko anka si desenta qamma se yekuta teketin amta ko dartakh gum dartakh minute qwajeng yakra ho ha Radio XKA FM 107.9 FM siki te ucamka program he ngicela SK yamahwata ka ejaqeta ha no te ucamka program te anka qosite u qamkuri ndego wa gate nya kota te hi gwana mgate tsuru na even tamate gwana mga ana hinka ya gate re kareta te ucamkuri go di u komka tsama se kota te kya suri na kwa akwana kati ya vate hitu te nyama kota ko tsetse ta khotwa of ta khwena te te ko te shura mata hi go di am
1: House trailer my number.